0: di longa kani anan kon
1: mhm
0: adi kuri ke ngatori
1: aso
0: duwa ke abal ngini ngiwo
1: eh
0: na ngai ngi nakin kwa alkele ne na de suru ngi di kaina kaina kwile intile
1: mhm
0: duwa ke ri nguo sias ka ngabal kuri anga poro nguo ngene kele ne nga kani
1: mhm
0: eyel kin kwa sibi jawe bamba ki ala ko
1: eh
0: ki ala ko
1: eh
0: al bibi ngo bat
1: mhm
0: na ngai ngi adi kuri ya kaina na kin kwa sia kani ba bat Nen kuria nin kai nekin kwang den tare nini alen kama simme nini kai ngongon kurin alkin kwa nakin kwa nankele nakin longa ngakani inama jingoi bele baran juina era anama dan baldeule kawin
1: egal da gi ine doctor saban ina illo legelie kan do kwela sain kalum ela tinle na malien kin kwa kele alkai nguo bagun kane na kongul na mankien suronga selo en kai alien doc soga tabu kwang le na makere ne ken suronga sen kai alien doc tabu kwage mara ina erita sakiki ni ki ajajka na manye burela ina kaldul doc ela lo se wel kan u ina ki ki die muske ajajka na manye kele na aba ela tonkure apa kwake le na ngai kaldaga kwel be en wel kritia ade ele kwa kele na doc a ina ngai kiel kwela nduri ke na dan tabu en kan kwa kriya kele na en sikirgitia in illalong alkida entebi ide elalore inang en wala min kay ngo torale keringi nangela
0: da torale nanga ka torale in sikirngi oredu
1: eh
0: den kuri baden oredu
1: aso
0: duo ker den kuri akeng
1: aso
0: marra inama kin kwage alkiki die nga doluje ngriye ki die ringin alkerie nas oredu sin kagul ki dora ker sikundil ki dora sikundil baljijang din jaro sikelwe wala din yang kwesi wala din kwesi singa gi halkela amna en kam yanin din pa su kuri ka wea kuri si kaspinel ya alangi jundi ni kintari nga za ta lan jaba no juno kwangi linjo
1: wala ning haram jam bo
0: la kam ya egal wala ning haram jam kele ni nga la ke ba
1: na ma utuzu
0: kele si al jundi asa duo si bela asa ara ke ba za tunai le risiti
1: na jena utuzu na jena me haram
0: na le duo al mbele fago le duo ye teste se ka wa na dakike ne ele ne diele ongo asoli na udwa nyampi
1: eh
0: na kidunga rijazol ba alin kwal indering dem digli an ne kiki sky titia
1: eh
0: ne kile duo sky dancing beling na aljago ki diki ri nga se jago asa ina gona se ne takya
1: eh
0: alin ne lanjou asuri ulul jey ji nyamal ululi maray ya alimi zatu ne kin jezuelo bu kin yarta ngau na surzi miskin tiel aba butu abara bana ma dokwe bani yani egel ni egel inan mayi na orle nin duidi liya na mani le kogun na orden kuringa na nankele aba jawngi no jumona kul kuru ina marigay ba
1: ne ye diktor kidi kase ka
0: wala soni na wala gal bilili na sona ba ina mata rai
1: na kase kidi ka ba gal bes longi ela dual el na bugujani na pia na kan kuyo
0: badba
1: na liya gal lillas lorong itin lo ala mama ala ka ba tawrai
0: ka
1: ba tawrai
0: e gal si fusel
1: al banina yana pia nyangana pia na ina ma utong okay kidik bel induo sina ko ebadi na dikke na ken ala angulnas undul illo diktor ka kidik na basen erengel induo ni fiana ko ebani manin tori por dungoy nes dinga sinyi mara elala so akere al ko ebani a alangye so ke una alangye so se bay wala eladik al atanga tirikang a ken shwaran kwa uwal izdi ko na maske ngara sin min dem bru terupi na undu na den soro yardi
0: ye in say in bele ye ni la kire akin aba marra kangi idin alan suru ke nas dai jawla kai mun ngani ngamya
1: ya
0: al duldin ko yesi jani ne wo nga kitenge ngani kanya
1: eh
0: ingas ga mo abe risi al ba jawyi na maninge alan mirote lolo al ba ken ngai ga gulba ka ngi na den ngani sik kai ngeli na sin kaman tani inani gundi nas ayenga dia onno daitana na matani kala na jaddi denkal ay ngayni alangi le duo ila lole le afago ba na kwa dinga sina singa ibina na taras banina ki kan tenge banni bon ilole na kien kul dia doori kele kongol jittay be lele marra den jittikai al indoza to zakka ela fingi na duin kare mindel na kele jamil si nyet jiti asa ka kiki kare ille namas incoming a alam burun dole nyet ila belele jurur yakal adi dodi na dente bu kame na na ke kwantarifi adi dodi na ila surun kwasi nan ila duo kerin janana la bal den surin janani ngayngi idi nedu en quel asa menan tong asa orde ferrafia alon orde nga ki nyetti si ferrafia idi nay bi ngay quel ba yedi en suru quel alden du ko en alden idi ke Indeng indeng indeng say nama dai mbera ile ka ngal ye nes kine kirsing al awuli ay ba wala ka
1: kirsing e awulis kay
0: al imbeleng mayna ngay se din sim mesi bajafi na bia fingi di nay fi na mana hi yal do wala gut kawe ya nga sis jeyngel nen ka ngenga taba mana ye jeyngel ngay si jeyngel idi nay la dikke ngane imbeleng al kay mo ngani kay nan dawran juri kingi dia ila si fasi namazi la ila al buonga kayin todi kayin nan nan duoto do sajimel ba nan innen kin ida ne ken ko nan jaba in ko yalin gusi fi azlum ba yake yangain ki kenga in ma digi ine asa ille ne fago liya na makale fingi nan nan skwe den simmi azlum ba nan man hajjingo simmi ake ba namakele ne ngange in turu di lole alkwa kayna kele surule alkwa kele alkuldinga kele suru na nga ben bal kwa kayin lolu
1: yang
0: eh
1: alkulde ken na den sur ko na za
0: egel war kuldia la kayin ba war kuldinga kayin ba bay magay
1: lo ho bulo yani
0: lo ho na ba na karaba jodan alkuldinga ngera imborule kuldinga ngera imborule ila na matarai na bele ken en bele nga na duosi njime anen wo den borule altinni nas na leni nen terimni elia
1: leden si megal ke
0: ila egelila elasi bas kwa kit kangal ka kiri age na sa kawlidia dogola asas kimba somalia ke ba pellet madrasa ngalia ke ba na indua ko el balance asan alangi ngirike al pingina inana si mesi nim paso lia kale pingi digel al pasi a no pingi na dimbulin si zatu fato bullin fasi din sap nama din imbelen ay din bullin ala ba kawari nay baw ya no tombol ngabal dina uru ngabal dina duri nga ya ngam bidina kin keke nama do siru go zato orden dio nadini le kago kwedi gisina duru jitikawe na wel banken ko na wa marabi sa bay bulo ba sinjalon altaray jiaba min ine burna burna jumnin alangi lompi gisi avempia abakilani si ja na ba ja ba utu banjeri annan kajang alkwa kinyo rekele elle kan ngo no nyo rekele na ma intolle kerines borofata kana ni
1: badba
0: alkele duwo na makila kwale ali le burule kan yana gal kienga juri nga bute kawena kinkikin albel mazin kwa ya to ingi ka gi na ba ya zo line to ngalang bari bazo kwasi na maskera bas ka ge bi kina kabron azombele bele za to albele nye kai al kral dual duose kafir mbi la zato kay lompi ay kwaza to dombrale in na dia kay niki ngi asikal die bat lompi de la dombore kene in kwa alan kweden yesi leddi dombore mu
1: lolo
0: in ma ye zato duo duru ho na mbilangal gut pia duru ho na gut ile duongi na gut idai bal te ye na gut ya kwa dulin kwede ken ko ngaji in le na mbilangal ka lompi ngudi na a naga lompi la mbeleng aba romanke al iyang al king iyang tangandui
1: doktor
0: jago
1: indo al namanni fiana denge seladdi na al yo prokura fiana ene deng deng ila imela jering wala ki nasi na den tumuni nasi de ide injone na nanni mirati na ke bobote fiana deng e seladdi ai adi karim pingi dem pagela endre nyaaro jona se sele gut pali ne na denge sele de adi karim jawnge dem pagila denge sele dila
0: lolo ala diba
1: ala diba
0: ala diba felit ayni le diget ay yani
1: yesena ma adem fi al jona ina langja
0: e ma yeyi zatu ila yeyi al orren jaar
1: orren ina ma ina min karim ila bam ewel ko alle spigiti
0: ay orren jaar mal kinge
1: orren jaar le
0: yeyi zatu
1: na ina docteur na maro ga bele trike menengal do bam isla kioba namo wel lain waye alki kayen kwa abane fiya alkayne ilongalang tabu karangalan duoke na dayen tabu engalan dayen orre na abakarin kaunginas mitil sekaldo mitil kaldo ina yeshu namang almusan dem badil ken nas kawliti alang dentinin dem barul lelekia na onas kwase atka nakila kwa orre nga songa kayin illa kwa asa illa orre duwonden kwan dio duori balance in orre sitabu eng nal in orren kwali duori babuna genesi la orren kwasi tabu eng wala duobi duosi den orren den tabu den diora
0: orre bi orre si tabu ba den orren dio kerili
1: ba den orren dio kerengeli
0: tawras kundi la ba
1: aso
0: idin ne kin simenga na kin bulinga ne kin karaba
1: eh.
0: Ki kuin toga geba
1: eh
0: naji kuin karaba kin nga geba
1: eh
0: naka orre anji orre yang
1: eh
0: duin kuri ainin jangel
1: anjamba
0: anjamba
1: eh.
0: Ila fele da kya bana lompile ne nengi nenga lombal daile
1: na atin
0: lompiza ta ki mayer mayne sanda ba
1: eh.
0: Al ela
1: eh
0: na bulo na kuldinga ko se ka wena men kwalan domon duosi wahini
1: eh
0: al ela ken kwa al ummale umma sinyet
1: eh
0: den domon duos amingi kiden dali
1: eh
0: domburale nyet duwa ke baza dombu asa domon duo orre fukerle kamingi
1: eh
0: lompizato baden orre ndio duo low al idina orre se kwena orre se kelmake nama yesi a ko tenga ini nama yesi wae imingi
1: eh.
0: Asa kin orre kwasi se kin kuldinga se innen jwal kai nen walang innen kal elal kan ya al kusei
1: eh
0: nal ela na kere ki duon dalari sima na ki duon dalari se okini kelamine
1: eh
0: engel nay membagal jijang asa lompilon nama kere nen kwatara al gi lompindo mo ngina ela nay fago al innen nen nenke na duon orre kwal insin nenka lompi darama sabato ko binelo din ko esi baden den kurin baden orreni orre kerleni ba
1: illo le kina maken tenge bagi akaba
0: egen
1: namakel naskin kurwa de sikabuna en sikarote ne kende kurwa de sikabuna en sikarote azake age kina nama ngena uto ha elen so yi orre kwa tenin illo na mengwar ki kayen kurin ina lombal kwa kerna se kini jela ngasi etero gi lola ka gele bakise mara ina nama ina skin ngasi a illa pa obas long dok diktora sa etrik ngal ngasi dembam isle
0: kayisi kayisi na ile dinga wa awle ni
1: jago
0: aw imbeleng abani mpiana dim bulling nyanga nema kelal nas bulling akul dol
1: kul dol ngale se
0: bulling dingi la sensei yesi karakawidia nas bulling la tawran kelal na kay alba jil wo jila o ela dingi la banyanga bayin duon sai ne tawrake alba el ne bulo na bulling dingi na masimeleja kankangel jala jaba za
1: Yala jaba
0: al janga gene dimbuli akaba
1: akaba
0: ki jang illa alba ila leka gul nama tarrai abela bulim leila leka gul ya den aliko ila lan fago kai alenji jawngi na stebu twidi na jawngi di source juel yakaki anga ikuinwa kakai na al anga iri nayne mingine somali madrasa ngale yenes kaymul ene kuldian kwa zine sijuru ngale kaymul kin nan kele ne duon kele na kai in nama yena sadwidi al ile alang siwa sawaga ordeng al bang del dindio net imbele sipkel bam jawla ngal aluna kawle na por dos kona fi ke la foran jawla ge indogdi net poran jawla ge den dio batto birke al ngirel ko sokriya na to bikke ilalin kriya tuje na tuje jawlay bayila abongage na kawadi kilma gairi ngel eriya ngana na star mesere kelela kien kien si sinien suru kelena kien tabwa suru kelena na kien sara
1: na toba na ka
0: kien toba ilaini a alan inka alan dain dain bullying longola na duo kerin bullying akeba a bes ilong alan kibagi kan na lan duo sika gil asallong
1: aso
0: na kini ndayi si tawra kana kain
1: eh.
0: Kwa le jamalge yen kwa kaskin kwa dia bas tok tok kinga na kwa dia au
1: eh
0: jawla nga zatu bulingi kwa bas tok tok kina au del alan do ju mod jawla nga iske akeba mar rapora ninge tamaleri
1: eh.
0: Na kini ndio to do akeba longindi inama do pirge inama yai bulingi juo zat li anama jawngi na nyim kikiga inama taray ne ngalom bal al karaban dagle lolo karaban dagle kul kay nasin jeymo enin den dombolal diroy ne iningal kulley ne iningal sajjasina kinke ne iningal tetebe duidi kila nyet kay na kumban jong na kinki kin kila kul yenge a kiboray azan oren kwa nen kalnga indogal digi al kinka mal bu al bugula kan na al lay bulling sina kaw ini alan juruba al duongi na jaw jato na ma el na ker na login dela mpia ingal ji jaw ngasin juaba lolo na kwa dinga kaina wel banki en kona kwa dengi zikabene kidien kawe ne duake basa en kwa jika ntori ngi nga jawlo ngal dengi na kelu maraka ngi kama sa dentin kay na kwa nyet albinus kelbam killer ya balin a inma e bera o majiram bay lia duona mapingi na imbeleng ayeka ki anga na na na na tabutiri yenga na kwel na zbule.

0: na kundi alenge mochulu mara ang emba na dogang emba ki kai na ke kire dou ker asan kergi tal ilong alang en so ta bukwale bara ke hasan daud dogis ke boram membro fata samin bara mochulu ha wi do asike ye nga bara ke abdurahim ibrahim no gis ke boram men nang dem bara ke wala dayla ni munira asoge samin do ke boray nan dem bara ke gamardin ayub ke boraina ke borofata e dembara hasan nan daktane goinga nan dembara ke nur daim ke boraga sam membara songwa kensenga ke nalu yana kunduna kirsendo kido kwela san diele kalu mai bide rai aino bara gamara dinna yana asiker yenga bara hasan daun nan asiker yenga ke borai na ke borofata doktor yenga
1: ke borai nan borofata nan bara ke mahyaddin muhammad doktor sokau inene ngalgal kin sabange refago sai ke borai nan borofata bar nga nyeddi ngido nga kanin duon na ken ko na abwa ba akwa ba bagal inelan ki boray na borofotay majiram ban yeddin kwa kwa kitajundi ba alan akwa ba osoy nanduo Hussein Sijwa Hussein Daud ki boray na borofotay bar Hussein Daud na jela na jago osoges ko majiram ban do gamardina se tuja donga be donga ke ne orre kwa yeddin lobi lo albayin dina already ngi marrakin kamin alan ferraba alan shayirin ba alam ferraba na dok alam burgulo hila youtube le wala google le a na men yamba radio samal por na ma jofo yani ke na tetebe tarifi tobi tono na mani luling asan kel jam na jidok si kin jago ale le body le wasabi ne lake di njuru jago si ili ne ki kwel asan kan juru nga surkirgo alam kwang rita kamba na dok bano gina corona cause dan tombol kel kam na makinga na dember te mukago
2: Altisa jai mula jingos jai naik kelma kekreau. Radio Samar jisigi tin ini alang jel nes diung olon jago ne kikijing si kanyungi intile na au naji na ki tokkang dan tarile alkikau kikuru na kekelma.

0: osoyi kibora ina borofotai donga kandidan iya sina lumpi de ruru manleja idi ne kensen akwa simingi le tile kwa orezi ingarim juru dio jabi banan kinini kel kama surin batara sara maranga garim jundigi na incoming a kinal baya nga gal mogage a kaskal nga inelang anga na siming war kiwo alien kwalio no kuinga no makurunga keringa kai asan kaula boda ba amingi tini leba silonga a koro dago siku yela nga tieba a kibora ina bora fatai ki auna surin belenga kel kam no kwan kela kamba na do kai nga majiram bayin a nagi bot kawi a ai masin dig jaina juasi
1: yeah so o feel yeah more to do kanya zion diba na kibang do auna ki kenkela kwali kwela unna kenkela kunyetse yana kit gani soro tumul a ina maramba na mas in long aisa bam ever kwansi na u kwan kinse aisa jage na namas kai nes kausinti nama kwel alam bam is kwale ko bam iskuan kin namas belenga di dio ke na ke mbela kin setting doksa so ka kirege eten so glene ki asa kaula dain suru engis long suru ki kain ko nei mara kwa so ngwa den dio kai ko ka ina kire na ki en kuku ngwa si de kari ko ka ina kire na ki en ban si de kari na eten so glaba jiwo as kalanga ba den kuku ay burun kwa le ka wal gal den ba ba ay burun kwa le ka yebas delling iwi in iwi dello albaye ela dain sural ki dele kay nabas in iwi den sural baye ela aliena ki orren ko nay naki poran ko nay nabas in iwi binu la sural baye alba dar por kedia yi lo ke se asa akiba nakin ina dio nama kwa de kele na kurun na in kawe alan kwasi skergel kawa na kwasi skergel kawe kin kwa bata sa kundula sa kwa sikir gel kai dolla min kela kwa le kari ina lan kele min bam tok elale namaz yengenas kai ngana ki imbo tok inden dorme kanya wala kin kwa ina karar kin kwa kir ngage
0: lolo kin kwa yin ye ja san urre kwa enkal nga kin kwa tari nga kinal gis kiwo ngi di nyet tari ala ke banas ki juru ho kare nyet gut kwa ge urtu tu ana kawi ne di ngi strategie karo
1: yang
0: namasi nga ki alkwela ngin nenka ayibi albel nasbat ko nes balda babia ayin ka ngi lolo kago albel lolo ila balda sikay li namas kangare ki kay koraga nin kari namaninji sallan waytol jeng ki nama urtu to age na kawe na bele elmi ni indel na ki namasi ndio ka ngal belenga yurusage a sense ki kwa nama yenge na kay na marra ye li anama lolo fago asajiden tari jaw ne la karau na jijang ne de de ne duon tari jijaw zat jijan na ze tari jaw duoke rakeba jijan na ze tari jaw dinditin
1: e gena docteur kin kwa do la dain tole kay
0: ba
1: dogal dogal indigi sikawe
0: eh
1: wala ke loker do kijel kundula karana wala yenze adde la kawe ko la baye ngi dain tole kenen
0: la yanga si adden kawe
1: yanga si adden kawe
0: yanga si adden kawe na ma kelal na ine jurunga kwa jurunga kur ani kawa na
1: karal
0: da karal li ana ma dien dio kelol ne kien kurgol yena ma karakir elazios ki bod belen ali nanjana li nanani ninja ne le duo basin joke alden tari ne si ni na jundi baburgunga ke lali ni ni ni bazato zan surusi to nga pa le tumo ala la to nga barnga ngidi
1: ala ko to ngere
0: wala lolo wala tirimili ndong nya line ba kit inni asan asana sin duali ndo ngai ni ba ai ni ba asan gal alengel ye kakiren na ba kakiren agel gabanin jundi den tarinzi
1: banki kan alanki
0: e nima ke laidin asasi aba daru jabi dial ma kerkeru ne men ne lan kawe a nagal ni les pagel balan tarasi a kin kwa na men gena skin na tari kawe na kin kwa den tari ni ma karastiel aba orre kwa yani ria kare ba batarai a idi na suru sai la na fara a na ba karaba juru sa dio sai na kwa kidal ke inza to ben kawa ainin ka na kan kin ka jayin ne la lo ka gul a na duwe belen alan am kwel na a jamim dok askeba na ma jamim belen na jingin do askeba ba jingin belen na jangal wala ke do waskeba bay lembelen ila lole gis kagul ne le yanga ni dien tari yanga ne le kago na kilal kirsi nga dien ila mudallal ila na nyenge na ma orren yo zatu kwa kin na tari sikoy nan setara na orre duo abas jamin na sa jalumba arya jelin alan duo gisin kwal di orren ereng tari ja ila tari si abas taras a jalumba ajaba yidi manin sergi na ba di ngorre wori nga ba ji janna wori jang ila na ma taras ayba asaim tari kay na duidi alan ilele riya kering in al yei tari baldatok naskei na duidi an sabe kin kin beranga ge in nume naskei
1: na
0: duidi
1: na docteur gel dokan du ko la san kolomie illole al kimintor gal ka kikin ko al kien ku ku wasi de kari ne kien ba si de kari ne dai suru ka ki in se kalom dai tas le kidie ari ku se ala ka ba aba illong na si en ko kien en lenale so bon akai ina kien ko ba kan ya na bas gal kien ko gal in dirin kira ko so bo kai gal ba kan ya
0: badba
1: hatta ki wo ngan da tu
0: eh
1: al al kiken ku madile kai na juta ngale kai naka ko ban sur dio kiren ina pis ina kai ni
0: eh
1: ko rasen kai ba dien ta le nana ele ele tinle ji illa julo ele tinle al kirin anga da mburu na ina roginga na dueti ngala ngina rugo kin ko na ma ele un perra ke walan kirin ke ba wala kahani
0: ile kirin kenga na kenga na alam kwasi kizatu yanga sisin kabel iding na duwalang din jemil jawi taray idina kwa kayin lompin den to lela zatu an gundi la balang alang tiriri ka nalan kumal abas daimu ajawla basin ken karaba baw na mansin kerina la to le fago na manga al fogul kile nemi al poram buruela na mali akela idine riya ka balang kamya na korwas kayin bai la badan wanga ne la rosi kuto no kwa songa na foga kayin ne ne ki yanga sikin senga intile na mas dai lo yetara in na madan ka kirin kenga idin na borun wale tonga kurin ken danga kanga ki ken tari kwa nan kawe ine ndu na majigila nan kwa in real tarai alan ille ago na mainan orin dio jabi in sina ferrafia na ma im isle kago dinjin wale zat dinji ngo no balde ile kago na imbele nduo alange lefa go al pingidi na kwantas le fitning aishi lemfi na mainan gis orrenga sur skorini jiki jang na duingo redi le soy na jiki jang na biko min war tar asini mbay ne bo
1: fat ba
0: al orrele ya pingidi orren dio za to bilen jiki jang na kake am makadi le soy nanga na mas nyeddin urro ila sina men kariya asa juro na li afuna jeyi ngi nankariya asa baw juro na li afuna jeyi in bere is na maye ines kayna duidi bad alayfia bad algis din ha wiyeni din bulni jitifia na ma elalia ne din tas le kor jebi kor kan din tas na orre kering ne din tas na din worre zat kang egal alam bis rito le buiba inama ya salke abay la jegi la chocha lel ke ne kirsha nama kwa kayin na sakal nga bakin tari na ko yaza giya to abajela na orrenga si janyin ile din tare ba ile gari min tari zatu ara ngel orre duo si janyin o zatu ne orre duo ji si nganyin o na orre duo algi si janyin o na pingina kikie kare ginawas ditin jay intari namu duon tari na kwakawe elamlal kay na kirsinga na orrenga se kanyinga orrenga nganyingin orwalam buro asam marrakin to bosin baki kay ska jitigisa ka alankin dogala dan idi jitikal kal kawngi na tori kan alangin nelam bwa namu orrenga si surnga banyin jikando wajen na jikanda wana duona nini fi
1: nena elakwelin mengu waralangin nangeng
0: ye induo zata ya in arising arising ye duol lay bateral intari deng lolo ile duol tari deng ya arising ba ye ki bod baya arising
1: ye illa na maye min watan kwelangi
0: ye na makwel intari na maye na innen duidi liya alni paunus nes biongas nyet sur kor kani na na orren duo zatu orren duo zatu makka kawe na ma na makka kawe dieng ila so kwasi kor kania nes kwasi corning kenya hatta aqaidiya na kankang jidwele so akar jang na jidin inel nama nyet kurul asa nyedin nen kurul liya duwa ke basa barasi kirel taba na idin nama sa nama asa irul nama fiem baktai ine nama kemfi na intilli alan jegil alan inkaminga al burule illa kwaqay na durmage na kerrek ila burule ba karabage kitirimbila na duwe diana dinele ferende ye ka juru yin
1: asoi dictator taman illole lode kina keringe rengi zakere ngeja na illo sa songa tagati ni da ngore kwale asan kago embele kide korre kwana ma wela lengwa kitore al na man yei na kore dinar ke ha en se kalum al kayngo ta kayin na sa songa kayin dem borudio nas da ban kangana si pot da kangana si juringa skana kau nan kan si kana utang sa sos kana kawa kela juringa na man daba na man kangana man na na man kana man na sunde ngadu sing kabi na sin ronjo kela kwa se kanya na in kaminga al illa lompin ton kenas de le carte do sang lompisi e den ton kinol na alang lompisi juringa kinga baranga kisense in yakuri wala na yarti bakin utang nyettingal bonus kwa se nan kereti al king kudingan gena kundula yalbas nismo ayan kenas naske den dio den suring eten sogle namaisa kinga se deldinga nyettim boru wala kiwi e kin kwa gena lompen tong si juringa kingi e kin kwa gena ro kurtu na di ro kena ali ro kriya e ki pora na ki ajan kwa kan tong si abiki kana keli na ka keli na kwa borunga ki piringa piringa bo kundula na tong na sor kweli namang ette ba kene sor kweli ur kene sa dang worre si in u enga dien de do to bir ella alam pa gona sin gwa bi pora bi ngese kaise enga alan tori lompin to de kesembo da kangelang ir ken alba sur ngambar nga kan kangina ngangi al dombre nan gwa aba dien de digi kingesi sur wo yesa ba kai gena ka gul aka gul ba a kin namana ge kon jura ke songwa ngere mara mena do in kwel a alan kwa si lo si don ke diktor ba si don da tin de setin sa songa gel
0: na ka tar nga ke alan si si inin de na ne ka ge al in beleng asa kwa si ku sur kor inin in ye kwel asan alfago kwel de natija ala mujtama fi ne den sur si kiden sur erzat
1: yang na le ye undul ba
0: la le undul ye ba kar sur ber
1: ye ba kar kira
0: na le bi sur si ben jika na ilan mai na kedan ore ajaneng tabajang ajaneng toyang no nining na nijina kaza to tarngal sikaw ga zato illa na meden tari alan bi bongi na surber zato
1: yena ma to nyar ja wal gal television jana mai karalo
0: ne lu non ko taras du tari
1: na na de remote don atien na 12 mb
0: ay
1: bi ay ben na ay bunye na na lese na karalo
0: lese al tari al duidi
1: tari al duidi
0: inna langi inna ma ye is de den te je le pagel alan wita ma fini alan ni mfiana du zero fini na den sur er zato
1: kya karsa
0: yegelan garim si europeen na den surer e kando ila
1: karsa
0: ila no majagin ni na duidi a na alangi dentin sa di swajil e jago na kelike
1: ina makola mbam ongale ko bam ongal insi ina makola langin kitingo illole alkin wuto ina indelinga illole ali gut pali na gut kin kwandi ndor kane kanen tare ka wata ga illole gutinki gut pali
0: in illong gudinki gud fali aldien ongali nelam belen ye nduo min war menon gusis koroni na gusir ya rarefia gusisa to koroni
1: yan koroni na rarefia na ite bangi an gusi di
0: ye na si jeyngo na kingi si jio na kenja lia kwel gud pizza to gud dengi la na makole na gud sese ngai ba lolu felle sese ngai ba la ilia di nkwalen tare leje ries bullet ba di nkwal bulinga leje na zeria lomba na men nangelia mwalim sigal nama ni njunde na burgunwa ni ba alanye je injitindo na swali lolo burgunwa taini nani nani bala mwalimiting juringa tenga je na trimbildi ko zo lolo ba ile ba ke kwangara bang a na ba jangi de na ki dole bamu no uru jaldi na uru jaldi za to ila doro ye za to na gusi kai mun na gusi ga lalla idi allal manaje kili na na guda ani kawe galyenge insi ne mbano insi ne mbano insi mba na kiyo nar den kan nama nama nama dem bullingar den kan le dem bullingar ke bazato in al innen kawe illole li akafi alan karang alan shab jahil ran kwa no kul jahil age nan guda kalba felit nan guda karama innen ni li al zakelina aba injwa hay ile senen dogal al qarijinki hay nama nga hay lila ki al man hayin sel innen ka ne gele de al gundila kersi kawe ne gele al gundila kersi kawe na somto kitara
1: nye se tawa kurule
0: ge ye nama se tawa kurul innama ye ina koel alan kwa al innen kawana al duo al jahil al imbeleng duo al al imnin fingina kweti al sadik soa a ki ani al sadik soa ki rai alan giye si jeine starifia yani esit qud nin jaidi ne yas bomba kay nafi
1: na
0: in nama den tarai
1: ina gut palace na gal na gut palace na magal jundi nes gibe katab nyeringel
0: egen nanay
1: na le den oray ba
0: na manay de deifage mwalim le muhammadji ganwa fi kai nama udwa ko ngasi shajen kawe udwa tafe ngana tulenga ke ba nama kile sita wakal ne se ngasi kama ah ya kaslon
1: re salum
0: en ne nama enas delo le fago alam be kuri ne sembe ning ergidi idi ne ne gisi duldi ne puyi ba sallango toljang na juru dindi den dongake en nama en ileka go ongal nama den nataje natije ilay ngain isle kanga alinem fiana mangi le fago na de natije le fago na me kwel alan kwa nyet kage mahami na ni fajile ali diktori na ni fajile ali akteri ala gari zato na me le na zaqide de ke ba de borun zato na do fajile inne albe nga borun na masaki
1: e kala ke isigel
0: e kin kwa gena nanka yin kwa na me yi na psychology kwa nanka
1: yendie se darakene ngutsi ka wala makela kwa die ngore na lankala nga basi wala kela kwa die zuru ma
0: ayi wal menen kala inna me lele ka go ongwal me sinen bele
1: okay asoina ine na madog lia gel na madog anike adi ngwa lande ngosle ko
0: e ka go
1: de ngosle mara mai na madog ide ngwa aldo al ka ungiti anas meni a kendele kwa se bordio ete aba lonabi bayo na tariba na ka ke zaka bayo nama min dem tirimbile undulana embelanga erdike zakana bawi alangia al illa kwa kai ngalanye sikane al kwa gelage al kwa taltala wala kwa miskina ge azankial na yen sikane na kinga sikal kayen kangin den ait al kayo na tarika una inan tabana kan den kari ngirin do kam ya baita sukar to men dikel wal gal a yegal a ila de mapa kwa kinga sikin kangin den budil ikin kwal nan tabin ki ki wele sikal sa erdikel in na madok ei min ngan den bele in na ma ron kangui na in min ngawori in del ngal yenen kam el in kriya darbal iktisad
0: e ki ga falai nan dai osda ka go barake Hussein Daud a bara Hussein Daud ka baki ga falai
1: Hassan Daud
0: ki al ki dai dali kirsing zata kan kirsing asan kain kul asan yanga kalnga ba jigal hilla ki kwandali inela rimenga ba inna na magaliya ina dan source fogo kundi ai barnga barazan zi juasi ilal duondali ki kangina illa silla inna dalli rimen kaw na ki dan dali kirsing idin kirsing ala ko el bazan kwa kanga se kawli idin ne yenge ne skiwe lole ka gunne ki kai surnga se kawli di ki kwari menga ba ba ki dai rimenja na ba beleke na tarasai ba ba don ai di jegi wala gal ki olong
1: aso
0: ki olong jamingi aki ga fala idin bele sense marra ile do mal jo ki kirsimo ki kwa al kwa al kein borunga le nyet ki en kuringa al ba ki en orre kwa ge na yengal ki en kuringa kerin keri lakin ki lele ala kain ba na me le ngungi na dakenga an burdon kuro na ile sei na madim bele nyangi a bele ne la long sense ana na majiran bene disu jingo le kongi ali ne jo osle wala ali ye ne furo falangundi na li ana kwani kila kongi na area kain ba ne kain ne idim fi na me idim fi alan kwa ni le kongi na men kamya ni kamya bas deling
1: yang
0: e na alan kwa staria kaimba na alan fie so nga ensengere inde na tije na long alan muadin ile en ne za to fadi ala iba alan fakirin fiya barung barung fele dalan barung fakirin fiya fadi ba wa ala alba fakira de ngi ba aining
1: am wedeling wore
0: aining am deling
1: na ye nas jigidi do kila dora
0: yegen ma ning ala lolle alan duo le faguna ne rikeri fakere nga fi ba barung do ngai duidia ala ngi le fagu aining am
1: aining am
0: inne lang na mayene kerju na ba jola lan jam kana ma gi tilan na may kerju lu ngale ne lang ila na mayene dentari na innen kania
1: na ye mara mane lolle da di roge ten sogle ki ga bale ko la son de le kozi ete ari lona ko unsi eke naka duo miskina na elle na elong al ete dogetin duo a papa la ker lo ker de ma pale al ko ngama yo hal melnes ke mbela ba go ka ngi na lo de ang abakal elle ko ale ang miskinness awla na wesa ngere duo si ele duo pasi bele ago ka ngi na duo de kundun si lo le kati yer ten ten mbelen lolo ji al junde ya mbele sa junde asang da ka ago ka ngi lole aba yo onaje gele ne sai
0: e o sundik in ye zatu
1: baslo sai nan bilen lo
0: in zatu ye azakwa barnga si udo kumela sengan jwale in namakai illa al jurun jabu zatu in zatu jurun jabu ne yakwel basan sejwa ne ye zata sai bilen san wa yakwel basan kwa lolo in duo zatu ye al fiye kwale al belen jago ki fiye kwale abe ilele fagune le duon tarizat iding na membeleng al iding ngungi alang beleng fie kenan sie akeba
1: e kenan do ngolo ga yene
0: al kam na alang egel ala di wulugal yene ko la lan ji asan ji wuluga jam
1: asan jam
0: pele da sanga jam ya ko basin ji wulug jam ala ma den du tar yo ine le anama pingina kwa lo le kagol nama belenga tafe ngazi shajian kawe na belenga sengazi shajian kawe kini mai lele kawo ato abo duela ne la onos karja ja piano ai pia ko abo skoli o ja long kwai bai
1: na tawakale
0: na ba jenna sun go bi akhi bi kai ne nemba wi ngiri tuli ala ba bi kai nemba long kwai ne kawal al kwa te bunke besmel ye ye ka kas don ye ka jenna sun dawo ye ka na kawai na kawo lele inma duon tari na nande le ne sin lole fago na au ayina juru wa zika gil kin kwa algis kogul lia in os na ding no mbeleng al ile fago lia duose al kurujungi dia yanar boshirin sa de fikral belo ayini amna sa de ali wala azu umangala am del ayini amasa na saren ayini urgulu ala am bay lenke nga belemba ye kangi na kay ne ngalu ala njuru urgulo na kiki gungul diang araka na kay udwa nyet arage na yalla rafya kay ngi ne kin nga kolomba ala ila doro se koy nga kwel
1: egel nana ine kunum pa de dio
0: egel do ne lele fago ye adi do le ele ne sin ko ji ngi ne ne njelu ya kay kal di njaro angal kim bur ko je ne jelbe tari jabas ay saba ne si kar julu bas ine fiya na mes jabas maral jam ya zola bas tarang yarma indo ba khalas gel
1: Lingi
0: am. Liano pidi na den sur si zata. Er. Inye zatu. No, no orde pidi na den sur er. Nama ili duon tari zatu.
1: Na, kise nse orde kwa abongona bagila ki dangore ki. Dangore se iting songare dok lingi nga gena jie. Abongona bagila una kwa di keng. Na orde kwa teyang ake imbo. Kise. Kwa keng. Na dien tare bang lingin de njame era lingin jam na majune na se le poru na se ala kawngi na se ya kawngi na se ba kawngi kin uto na ba yengena era en kusenya na mangena se te se burukabe na tal tal ya na sabat ala nge dok aslomba na kwa kele len kinina so so ga lingia kamme da en burudio mara baranga kise jina manen jay duo alamba duo din tabu njar te kay tanang ni fena kwa kele nay kime dok alang tabu an in ayla akaybe in real dingi jisel bo wona ke mara ila taral ke na jaw alang in jaji al kin do la kela sa do ke ke na jurnyo na kin porre na kin porre na kin atenta ya kundula al tar dingi na jaw genze na kwa kital ke ni lingi an waran kur alang awuna utka asan kan porre na si suru kunna suru kin alang akayle banana te ko songa ke kan porre na kwa mburnga le perra kin na ke na tal tilinki kisense anna duo ko ambaru nya sarabe wala batal tin ya kaum wala una den suru akeba aso dictor na namas non do wasan kausin itamu gare den tin tingi kuniti namas non wasan bam sa bele kausi ine
0: ele den ke te grinyumle he
1: ine na mayal ki ko pulam bele bele manzo mana giam tadmir manzo mana giam na wala
0: khala e inna mayal bele alang testes jana na din qima juma zato
1: ja
0: aynin ja ye na mayal tarifi
1: kimba manyet
0: e
1: nama elenas ene jigine
0: aywa lan tadmir al qiyam wal akhlaq alan kina kay bazan
1: alan kin to doke
0: bazan alan kin sis age za
1: na
0: kin sis age ay sage
1: e
0: alan kwa agari min sikari kure nesi tawakalde ki kangere ki burgungan ere na burgunga kayge kwanza tu na haram sai alin lengawe kwanza tu nalia aylon asa kwasi kelli abelen se jirsi namas lel na kay na sharaf dosia demba ya namazin urro nas pien fi a sharaf wal karama na galgis lel ilale al ille jawde natija namay lon alan mujtama ay kulo alan mujtama itkuro nas baw salake ba
1: ehin na la adwe gela ke bagel
0: egel
1: ya ke baro
0: na je dualo mba aninge zato no matirivi ye ko la sangi la lole fago na ba ile lole fago na matarai na sadik ingbele nga na maski ki katiri ki kanun dualisti zato
1: ya
0: na zaki intiri zato ngayi ingal ondual beleng idin beleng ma mawasira kinidin beleng alan duo barang ezia bobagal na nan duo kinini zia feba na induodik akwel balan kinini kai ana maya zabar ngasi nilan kwalan kin karabasi kagila aliyengena na kamya al illa lolis kwa al asan gusi kalnga na zan usurang de qodwa kalnga no kuroki e doro undila na adi indual innem fiana ma ni les pagel adan si ya si bagi ba al dola rum
1: aso
0: na mahame it al qanun si bagi fi na dojuro kiro it asa borushi jan na borusi air
1: e den kel mandi wore
0: e na gujali it al gusi ki juro fi na ki kwang afiba al kul diga tulela kuro
1: aso
0: e in ma sin dan age in na ma bele son nga ka kire oro kwa al indwo kwel asan kwasi ni mpago salangan waitola
1: salangan waitola
0: salangan waitola
1: na ma mara wai si inkeria wailulla
0: e gel wailulla wailulla kurulla na speaker yeden na mes jato ergel jibbia in na ma yei wailulla salangan waitol al in kwa al todik alan kwa kuldian kwasi ki udukiri maran intille kwa kuldian kwasi al ki juru kiri ki juru bas abe din juru ba khalas jiba way tolla idi nes ba sala jema
1: egal na to yi docteur ye na kidan kidan suru king uto al basa ye na yi de ngir sing ingi lo ngali ngina tarifi
0: bad ba
1: sa so
0: bad ba
1: nang eten so gledo gi long ali ngina ke ne tarifi nang eten so ali long akwa ba do yenge na kende doktari bete sokle na kenga na sage fa na mi yenes kinga silole pokul na ji ay jamin kwa se alang ay wat senja sokota bukwa
0: ay wore kwa
1: balang ay karing alang kin ba masabe ngakin wala ba masabe aji jeles ine jawara alang kin lokin le ay ka illa long alang kire karing ki lo ngale sankay njuro matarika wala doxing wala itirinin kanudo
0: lolo janu akeba idin na ayen songa genes nes bidul idin ne in bera asayen kelen kaminga der alalong indiba yes yen ni anse kona sinanga der alalong indiba na men kingul ayining a alan kuldinga se aw na ke udwaiba ke sur ngain kingul ayining alan kuldinga se aw na ki utu aiba namaje ne inen kelal king al intarike alan inen jawkin kuldinga si na asan orre kwasin wakin karba nyet bara abarin menja alan tra asin jegil abu duo ke ne kikin koranga el asan injalung illal dingari mi
1: ki borai doktor ki borai ne
0: ki borai
1: dentin baselem togi
0: ene lang
1: na khalas baslong
0: orre kwa dunga ki kaniso nga awuna skaidi di sengale na natrasin bang marra ferraba na fago orre kwa le nyedding donga gisin corona kilma surge idi ne tinjala ki boray na borofotay
1: aso ki boray na ki borofotay worre kwa lobi lo albayn ki se ki nyetin kense ngage na namaye kin utonga liene kense gunde na te kerin an kerin kay na kari ko an kerin kay mara ingis long na dobi do eten sogle dule kuro asan kay njoro tarika in asa akay mana torigin erelin eten sogle kina na makwel alanki kwang manda nya kan balan kwa da ngirin mandanyin kawe wala lan kwa da ngirin tijara kawe kise auna ka kire karin alan soko tabu kwale jenga simo kitle kai na san kai porre ngasi ruk simo simo kun de lan sabaso es kamen ke borai ne ke boro patai na
0: ke borai ma yaro bayna tui kawe na duo kiana ke gila bara bara hasan bara zan kin ba fu ya ayemba aba bara idingi na aba ille belesi ne la rimmenja i radio ngalon balba duingi deldin ko anyedi aba ille rimmenja ko aba sin kiwili di ngore la nelong nama ile ngungis kamen duin bara kilma jitia yemba kiba ile ngung kam minyane idin ne inzatu juzu min al imani idin na la dobi dozi dendale ni ki bora ina bora fatay ma sikay
1: ki gabala bara hasan
0: ki gabala abba daud ki gabala hasan daud ila ingalum balgi kawrel ba bara idin alandi ala duo den source foga jundiba
1: aso
0: oso ki bora fatay
1: ki bora

Kwingala doki kilma simoya 2015 kaya na ka kilma ke jonga simoi tinna kundi nona kunna lom vende mbele krizin ili na ki ari keres kay madina lan kaba ila lan kenas kumo na lom vezes to le kiwi na kay kilma lom vezi ada yue na ma chongande kwenga na ma yomis dan kwel lom vezi kanyiri ila ba jambeli ili na ki inkay alanga di kwengi na ili inkay alangi kale gis beleng dakke bela kwing ala nas kalung na ka duin suringi kilmazo simoya dan do kalung ni kwing ala kidan bele krizin na makawelang enne bele ka gilala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na may kwada in beledi alkwala ndele kagil in belele ale beleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya togin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kainin wole aininka na kainkin mazi aizin kwalang in belezi bagi fial na na den dine jamel gizeng makwata in kalong lombine beleng alon kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlongo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tongala fedi ba idigna na du wing na loka kirele kawe kawala mbela zimbela zi kelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayingo tan nas kelkam.

pela na queen ala kengo adang ile bela ji kirgelka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongjis im bele al tonga au tonga au keng tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilombi mala kwede ngai kwa imbele le kasana adanga ai kalung imbele kwede ngai kwa kwede ngin kwa tonga okay tondik nyoke ilalmen dawlunga ele ba fay ba de bidi dinga gamang dawanga ele na ire bidul ba faydi dinga kain tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na nama imbele lombi kwedin ai kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simbala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi no kwedin ngwa alkwa di ka ingilal ezi kwenye bai golina tongila la anai ke anning uroji to nyatti de bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet ji ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lombi di baza fiba balam vizi songa kwel idina lombeje kwel na lok kire deng anai la de kilma ke lombin den kwel la de kilma ke kire nema lombi kwade ngwa in ule adangin kalong anning uraji ti wo dawlo akin jettin dele na longaji ti wo kin jettin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kiral undilu ni ti wo kelele ki wo bulili idina kiye di kwel na ke den dora ke ya lombin den dora inal te dele ke ya ata ngi dio kay ngi ndoraye kiti nga nyetti ni kidi le bule allom bi alke na ka wada ngi alang uling izin ata ngi along tong ka kire ba tong ngi lay ara den kilma nyetti ni lom vezi kwengi na kide nyoro nyetti ni lom vezi kwengi na kwa kuda kuzi kiti ngo kwe lakin ya ina kwa ba ka khala da lom vezi baza na wona yi dora ida yal kwa kamina dora so kwa songa ngi le kwa zi tabo ngi ba idi na kay nga lakin lodi kole zonga kay ne kiro kul kwa nyettin de lodi kole kanga ne duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabou aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kene na kay ni jigiti ko ene kanane ki ni zura ji to kamina ka wala de ngwa benna kay tilma kui du kui lombin den kole na lombin den jalo le kan tabu ngo di lombile du kui la ki ngo du kwa ke la bang ele din kalong nanin ki nuran nyettin de ele ne ura kid ing lombeze baza kauba wala den karinga kurel ba balombeze so akwel anin kwa ke jitti koy balombeze so akwel anin kuinga eleni bule kuinga ba kin baylong jitti mo ke lala irringa na kuingla dawlo ngo ke ler bar ilongi na jitti mo ke lal kwaze bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi i inze kwa inze fya ina dawlo na jitti mo ke lala indan de bule albakul tokki nama yegi zingwa e de nyamel ne zombi u do kul kwa de zingwa ci wala ngani bulal min kwale nang erbedle na kay zurungale na kay darunga dakki kwale ki do ron enni bulal e kini dingi ne engis kwa adan to ngadan kirkel in ne kwa dan kirkeling no kawa zingwa dwimbera na dwiniu kila lombe ze karikulu duwa ke balang in kwa alombe ze lombe den bra inzi basfian ngi u do ngi gitu ngi bulen ben lombe ze kwengi ki kay ngel ma nyettindi na kaynte bu ngole inka e ale illeke dawla den tule tibilal dawla ken ko len kiyon baw dawla yim baw ba idene kurogi ini na dugin wiiden kwelle ne den jalo legen du wi kay kingo na kay nyurngo tikin du wi adayin kalon annin dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ronga kin na dawlo kin ji elombi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng ani bulul kin garaba lakini jinga min kailin kuru ani nalang kidu wi bazi baba bando zina nay bana duola al baza fi bana nin kito ki nyetti ni bulé e ba jammer bulé delé

ne ma wale in wa albe na zimbe la zi kano na zi in kalung kain kel ma le tabun kain na kain jirung wale innu sa nga di nga kwa di nga dalba kida bule ba kaila na kanna idin kaila na kanna na lombi zi bas kawe na lo di kwele kango do kwe nga la na kwe ngin na ki lala lombi ndora beya kari nga bangu ba bando zi kartu ma tulile birgo na erba zi zimba erba jal fie du njang kwa zi zimbal fie kwa bang kikyong jitiwa kinkul kiyo kare imba wiba na kinki lombinde na kwengi na egi idine egi kiyo war kwengi kide ndora baza hankaba ane jitiwa kikuli ane nge ala baskawe na jaro wangi baskawe na di erbe za taki diyo kilman diyo le imbeleng indora ne ura jitiwa kibulele albaza la ki baza hankaba kikando baza hankaba idine lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbeginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denja ile jamela kebam denja meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulga zare jalena hinde mbazin je den bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in dio kain doing gel masubuna na subuna arranas kaula na kain na ko kain garji ga bas ki lomvin ko idi ne ki wonso ngaki jamel tewa idi ne ki nzi kan denjem miling alba illai al ade ki yedi kalum denjem miling bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kawba den dora kwel adan songa kum idi ne kalon zi ki e ki ki wonso ngak kwel na kalon zi ananga killa ilin ki wozi e ini na maninki inzi kalon e ingi tonga ndan izin kwa drink kwe ka dalun tene la alaji jangana udonga jitoge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana kin kulgi baskawe ne belaji jitu so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldwin kwe jang bagi ge songa ja ne kala agelo din kwel din kelman kwel le ka jongi din nyuro den kwel le ka jongi do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezin galun dime bagi ezi anin kwa kul uda kul gis kwe na uda jiti kul gis kwe na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhengele belazi in belanga zika kinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhengin kalung inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anade kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas jene ka kire jangi dina lok kire le gide dalle danga ne le kaintarnga lok kire les winga kaintabu lok kire les winga lomvinde kwelgi lok kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

0: ay ben del bar
1: e kay mbat
0: ete ba gola do ki subu nan
1: e wa
0: da la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do gola kam ya bar
2: do la ka kire gena ki kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na skaiti no mo ngitin war kala da nga gorrendara le e la ite no mo do ga aya nga di ka gil na dombre digin dio kay no mrakin na de kisingo ete no mo ko la lan dombre e za ki le kisingo a sangal a we is ne sabe aya to le we a na na ko era langis duri gis a ardempia a lia no ma duri pinginas de ngal dipia
1: a to le kaga sin ardenga woto ba
0: e ya woto ba na sardenja
1: e ine lompin bele na main kwa alba lomping don anga na mai ki ku hotela doja a taura inle alie na ki karu fisian nimes engwa king karun sor alining songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata aterela nimes engwa ji dulingwe adamenterge taga kinzi zalla jazan namasengwa lomfi ji asajalo lomfi nimes engwa asajiu alan kinkaroses jua kinkaro albain na futon aban al beleke album lomfin al enkwa alenkwa kinkaro puton a intile alange kuotela jingi na masallabe ine na maja na mas a kingaja na nino ninos jasur na a dalde sorja nama yei ne kote la jingi nama salabe. As la ide nama se mbalong al lomfi ne bi nga se inente pia. Nama se iwo elasa el lomfi kwa tienta le alie jiwin al lomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mboa nas dake el. Ila nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja. Ila nama yena irija na kuotela jingi. Namas. Nemes enkwa ji waza kinkuotela ze. Ji alduli adamen tirgejang. Namas njwa kinkuotela aliyenge. Lomfing. Al dorolbeng dorolbeng ke kwaranga ongal. Nas kinkwa ala kusini. Nas yensi salaba. Namas iwo asay kwa alang kini indio ku tela jingi namasala kini. Namasala kini nas kaulie ki kientar nga erikare kikiria kela kalaga tulle nga kini namayidekare. In namayay ayadigle le wele na lompende mbele na ele mbele.
0: Tulei wuo tabanas inangis ardenja na namagal wuo dolpa de kaungi nas dogdeng aldipia. Ehi jawa wuo dolpa nas gal aldija.
2: E in aldi swa tarasi iding na lomfi nas kuldiang kudola si kien kurofali di na alye deldin diono otanga nyedi si yei nafia. Kuo alki kien karaba salanga kain na kikien ge nandog aldendonga kain. In nama jarianga nama jaram bainsi ini asanya in iu. Jainga alden donga keing. Aliyei na fia yang asi ingal giji fia asal lajang. Ine namas in beleng asang in jiu. Karu putong anas ayanga keing. Na na wengi na puto ingi namang. Kilagenas dinto doga keimba. Abay singangya asang king karu salle ingi jisiba isin pirye eng. Ila nama lompi ken firgi nga fali di asanji injiw alye nyedding na fi deldin diyo utonga si. Alye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanye keli long na asan il long diken kuo al lompi indonga keyin. Alye nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaron si jegila na nino na na kinga na darma ingi na ninkuo. Jingi na nini na sinjawla na. Na kaldega kakiri ya kini. Ile bele namaye ye ina majiran bayin si inelang gilela asanye firjanga iu naba killa lompin killa se in yesiba fingi dinas kilma fogin dinas long sense erine lompile kwengi alamba spia illelang aliye ina inelang kwana zungwale du jong na dewloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ingi ne ni no na dalderoga kayimba na minni ngi na man kingale pogu na nino nino pis en a daru nan darma el nes juma nan duldi en nan ko bunge nan se jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mam man kuldinga ki na kile ki ke kiria kel daga na kele na karne singangi do mo sa jangala ngi janina kona ka lompin dentare illa na maye na spalidi ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kurona dele king azan ji dele puto jang na alang inga jamimba kana ditin ang anabes bara dulding ko eto yo ji si dulding ko esin to yo baba ki lompi ken kuro puto taw si jang ne ji te terel jang na inga lomba al diore ruba jang na ba diore ruba jang ila si basing man sanja idi ne ji do si jalong a ruba si lompi ala ko elba na ken kola kel asa amba idin neji kelma ruba jang na ba kelma te jang duldi si eba arralo no ma tri kelma te jang lompi ay samba jum ingal ka ken karosis egi inna na ma zele nyo ma jiran bayin armia sin nyam belenga asan lompi kuro le futoy
0: to le meran bayin a nas dogis ilangis aldi taras ja kain a kinin dombure ize kalindio na nama ine tri karing nas dan tombulen dak dikel kam le na mal kainga nas dog daim bernamij a gorendara sitibunkare

0: Aiges belenga san kwasa ikwa.
1: Kese kin aya nga inges belenga azan kwasa inkwa lompinge kuro al tonga ge na azan lompele se jeke. Idi na lompe ye algi kinga se tewa na ngye ni kinga se kwel na ngye ni kem fer janga pale de alanki ese se ke na azan ki ki wali ye ni kinga se tewa. Ine na ba ye ni kinga se belenga kese nse kaimbar nga se azan inkwa lompi alinkwa al dwenge ye kedik iding abas duo dwenge jen dimbara le jido be kwel na abas ga dwenge jen lomfele na dimbara le asdemba ela lombele jen asdemba idi na induose lomfina tewa ke ara aba ese dwenge ba long ina lompese ina do jwel iding na lomfin den tare se jwel ba yen long ina le se jwel jido ga to abas tare jen na jaw aba tulle ndija aba tulle kirela de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de ngu ki senja iding tulle nga ge ba kidik na maye ide ne sembeleng a udwa jitinga se ala jaw alamba jitika kere na ba tulle se jaw alamba tulle kere iding na kuru kering ba de ngwe tenel na kuru ke ngwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle ki senze jiba sin jiwu ki se in al tulle ine ji aba se je je ba sin jiwu lompin ke mpirja kage na lompi ye kai algi jitite wa ye sin jiwu ine ji ba udwa tulle ala se jakela lompi beleng bazin jiwu lomvi aliye kuringan kuri nang aliye lomvi ne jizi tewa nang aliye lomvi ne jizi karaba ki nyadingi ye ne ne donga ja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ay wala songo spacing ay alande no uro na baye kal du dingwe ang na udonga ke sey ngaw na baka a abage lomvi eritule ne ba an de ke en kar wala to la ke lalge ka se ni namas anne nas udo nga jitin aw ke la udo nga se a jiti asa ka ba lombi e jizi ni meni alge ngini asa udo nga to la ja na udo nga to la ka ge abas ji ja di mbara se do ba jane na sa di mbara ke ba asa nga jalla ba alamba jabon di ngela sa jena jani idin na lombi na ni jizi na alamba sa ji jala ji kuro kira ja mba to alang injwa alang dei ji ja wala ga suni na la ilangiti mara lombi na jizi kela juru ini utule ase ala jawu nang udo nga kela se ase jijiwe la sa kwa denga galuba lomfi nini asan jiwu na asan utule ja ke ela sa jijiwo.
0: Tulei, mehiram bain, nas dokis, inangis jisungwe lole, na namo galugu tovala kodo, nas imbelele, wala galen jingwe la gis etirik nyi, uwe dolfale, kin ayanga, ayagis belenga asan kwa se ayikuwa.
2: Kin ayanga ingis belenga asan kwa se inkuwa. Aba bele simo kel jami al tole asan dingi si injwa tara al simo kel ami al inenja. Na aba kuse kel jami wala galgi jisi enga wala galjija ne skil maggej komola asan ba dingi si injwa. Inenga la ajaba illa si alka anal umona swa tole aiba. Wala dokal dikenga na inempia alba injitisi fia asa inen enga. Iding alang ki kain si dora kawedi idin na nyeding ki tokang na abas dingi si jiti enga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi auna kilma ni si mwa asa jitu leja nis dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw iya alay ba alang auna tu lele kawngi. In nama gisim pali di asan kain isi sur kaming tu lenga sur alang tu lenga leko idin na kusenga tu le alay ba. In nama ya ini sekiwa ngasin yang belenga sang kain isi udonga tulia nga kaulidi. Na sang kain isi kila adna nye ngale nas tulia jie la bas jwa na bas kuse jie la bas dok. Ki erule njwa jikai bat udonga saltara zui dia asapa ini nye le iya su udonga ket. Malon pina gis jisi mbeleng al eridike nang engineng alang tulia ngale kaungi iding. Na dong ina lang kama dulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karrafingi. Inne lang ba erbedin koja wina erbed ba ya ina isi kuse nga fia. Ineng alan si kiai surunga si kaulidi, alan ki tulenga kau nyeding ila alba jijuel alan ki jisi si mwai, badok ilong asen di mbaro si dok juana zi si dok inelan si mwai. Eng, alan inga juaba namas ka umong alan ba duin ditin ka ineng kiki yang kombo au ya na duin mbaro si namas elel. Ineng asan kurunga si kain udonga nyeding kaulidi, idi ngala nyeding aba iri kain ngala nyeding ara, iri kain naba kuru kangala kuru koritok kanki alan ba auna kirin kirokang.
0: Tulai meramain nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama goreng darale namus dok daing terni madik kelkam nama kainga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

0: tulai tanu de keng akan ke jam kwa dan bernamit berenda rale na ine nama galkuela nando gingo kere ko dan gingo nama beleng kin ayanga dinja ile kages palitia
1: kin ayanga duinja ile ingis palitia allom fine kase tewa na allom fine udo apirja ngase nyedde ingis pe duingu na allom fine kase intewa azanka alung aliye na kuringan kure na ine dogezi mbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino jana kingas ja ela al gezi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songage na mas iu ide kise enze lomfi kuro al sa songage na king udwanga alayepi al baseje kwe la bas jidele seje jeng kapas ka ato lomfi le seje jeng kwen udwanga nye denka se asa mba fale namas email king udwanga lomfi niskwa wala na iwe lze adi ujiti adi tole basing iwe lidi naska lomfi le seje jeng adi ki ye age lul nasing yel al lomfi mbeleng alang inu tole se a ine kise nse ne mis jeng u kise lomfi le namas seje kise abi idi abi nas iwo al ken kuro son age nanga liye asai kin odanga nyeddin taraspe nanga liye alka ke kin udonga za nyeddin au na kuoro kal den donga ke kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a den donga ke na kela nan kuzingi dok na yangwa zan sala ki taga samba ki idi na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompen kuro al songage na duwa na wai sala spe na nan ake ba nan tewa ina ki alaka nga ba torik na yeni tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompen kuro songage alang au nas dele se jay puto aeng na kwembar nga se bagi ana wenge in algi kaze lompe kwele ela alba ye lompen juenge
0: Tulai, mayroon ba yun, wut, toba na sinantaras, girsi mo, inangis jauli, ine nama galdok u, dalpare ko, namas gis pali, el, kin ayang yesi ayse pali ta den jayle.
2: Kin ayang kasi duin jayle ingis pali dia, asang ka ing alung, ka duin suring ala a amba, ka alom fiing ang. Na asang ing alung, ka alki luom fiing keng kuwe na kakire ang. Na dokasang ing along kila al kusingi dok alba inkei inna ka nama dok kengi na kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo na tule ing. Iding na dok badok anni asang kila si ome al kusingi. Iding na duo ala akeba al kikeng enga nyet ke nama zin deldi agingi. Ine nama ispingi dinas duing jayang in jawidi alang kuing jayang deldin diyo. Alan tulenga ge na queen jenga alan lomping ken belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alan ba ilafi aliyakwa inen namaz dok in palidi iding na aba tulenga ke baye na jain tuleke na aba kusenga ke baye na jain kusei iding alang lompisi kilmaduin erin simmay ba bas ilong alanka tulengan tulenga au ala lompisi kilmaduin erin simmay iding na tulle baye alkuldinga si jundina kaynes kelli na kemalul lang alekwi
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis girsimwe in na inek

bahila koyiŋa a la baago daŋ aldiŋa torombole aldiŋa torombole kerek bas aldiŋa toliŋa kundul naskaw na ki aldiŋa torombole aldiŋa kisi kundul asakedaŋore tiili na dok naŋ si dok aldiŋa ki kundul alaŋ giskiŋa si dora tolle rowul alaŋ si kaŋ doŋa ki kuwayiŋ gerger ka nama ilayiŋ na ki na nama ilayiŋ na wuo al dini si piya kuwabe kuwasi ba diyeŋore ini naŋ kiyeŋ utoŋa ini ditine diyeŋ kawe na kila utoŋa si gal ore a kirŋaŋ kuwas kaŋawo kila utoŋa al ore ditininge nama sasuŋage kidayiŋ aldiŋa torombole namas aldiŋa soŋo a kundul naskaw ilayiŋ asaŋ kila utoŋa gerger ka kit alkayiŋe de kit alkayiŋa geba kila utoŋan diyo al kikaw namas aldiŋa ge aldiŋa sa ore ditininge bas ila orenge delin oreŋa kirŋan kuwas kaŋaba ila ille abas si jawli na kila aldiŋan diyo nama ila oren si miki wala gal ila oren tari ke na nama dire tullen karik naskel kam liya nama suruŋa si kiŋu ila aldi ay kuwa ila ba yey al kuwa ngeriya gut namaraŋ do si kuwa kirŋaŋ aldiŋa kaw loŋa diŋ asaŋ kikayiŋ gerger ka

0: tare da kai ganga ganga jam kwa da in barnamij goran darare ine lama dan jiwo ke na kerra kirel mending al embelen in aldi lompin kages paliti
1: bara din jiwo jam maili ya to le ka wolang jiwo kinin jilel azan kalon ine lompile kages paliti
0: in aldi lompin kages paliti to le
1: a ine azan kalon in aldi lompin kages paliti lompin tulim paliti de joyni ine al ko en kwal duel kise pia
0: e mending
1: lompi kwesi bazu abunde reña e ngutulungi e alang la kan tulanga kise pia tulanga ilo la zike bukatia ene lompi tulungi paliti ne kenjer
0: ne kenjer
1: e ne kenjer
0: to le
1: ne kenjer go
0: aywa na ilo le dok taman
1: e no lompi tulungi paliti
0: yani ine ine nuami al ko en kwal kwela lang
1: e
0: doka siringi bo
1: e nuami tukwa ala joba re ala joba re impal
2: aljo
1: e kwaljo kisep ja azuri mbokwezi na ko kwaljo arizi kwengi ja ma kwengi azuri ba
0: na ma kwen gensa da zwa tulle
1: kwen sar tulle salon 20 danger jarngale
0: inda la lompina de sina ngani ba
1: e gen sa lompile inkul
0: tulle
1: inkul gi lompin gen jarnga ge na ge de ken joyinga
0: na ken joyinga
1: e na ba gi jo tulle jang lompiki o taras banni
0: ya yewen tulle ya yewen tulla le dui
1: ba tulla ngapi
0: ba gi ti jalo gi tale ye
1: ba gi tale ye mbu lompin tulle
0: na tulle
1: e
0: ah na do noma ine meron ba ziki ngoro nas dok ine ge Bali lompi in aldi lompin kages paliti
3: e ine lompin inges paliti al lompin jeringa jeringa tulenga gena jeringa kakiriage idin na nyedisi yefi idin nasjelonga inquesi asan inelang rigo kiden mare alangye ela tang ne lompi kilmansi diolong asan ila rusi kikire mare ela ngain alang elna asal longal den el kwen kilmatu le alam bakoro na je na kisepia inama lompi njarenge nanze dog mi jarenge in kwen namas innen jawla na kwela lande maresi innen sane bian den sursi nga tioba ale soli nana nas jawla nana nyangalan kwa mburu na soli na nyangalan kisepia ine ka asang araa nama ile rileje al orne kwa ri nang ile duon deng de dembara ri aliye mingi la to di gwai ine lompi njarri nga gena so taras gena mas ile ri le arapia al nomin duon deng deng ali namas ding arapia nangal duo ke kire nangal kuri nama ine lang inisi arapi lompi njar
0: na dog duo ri ay so
3: na ri ay na lompi ile se arapi alang si kwe jano ke ding kwa san jano ke ke lal ding ke indok alam bagi kal
0: na ye ye zate ya zikri min zaman yani dien kirin kire lini je na ken wata ye silom ken udo nga se ye pia
3: ke ye ke la mina kwe azo
0: mama la ken ye silom
3: e kwe azo ye no nyedi long
0: ya ine ye na ye ke luiting yani ya to isi lewen ip
3: e le ya to isi idin ne dem barai al dem barai kiden kiden ya to inderin ken sudo ingi
0: ya alima la kiden
3: dem barai doy do ko kire nyei inen na le ngungi na lompi nen arafia alan illa pa ko alan rekerla je ba alan irele je al diengi na liya abakungul ne kingul asamba in al yei al kidu in barang alan ko kinye na inen na matarasi
0: aywa na ine lompi ye da nyei na skuta kutaskena ilole
3: kul lompi ken jarin age inen na tarasi
0: ana na in ya ku ena dog as yani wala ya to ya ku ba ri lejo
3: ye gel na do bele do gale ku e kwa in lompi na masarraf ya alin kwa lan king ala queen ala ge inen na ma jarri nga genes in lompi jarri nga rengi inen na ma kenga ala ken kingi na de lompi na den en na menes in lan fari
0: na do gilore ka nge jam ko na ma tri karin na do dan tamul dak dikel kam ya na ma kal kinga do na dan jiu ke re

0: kenya kan ga jam kwa dan bernamej gurendara le ilole nama dok dan jingo ker kwa le kerale mbeleng in aldi duon kages paliti al duo kai yani ken udonga lefia ine ages paliti al ye kai
1: e bara ine di jingo tulle a in ali duo kages paliti al ye kai ine duo longa ulo kages paliti
0: longa ule
1: e margin paliti duo e girmo zakeba nangin paliti duo ali girmo ke
0: in lore in lore ayo
1: e lore wore lore la gasa de le kirdin oke duo lore la girmo ske ba lore girmo ske ni yiti ati ale udan kulon bendo anke na lore mbi la paliti na kima kwa san kalo lore in duo kai kalo le nduo
0: duo in lore zada ya to na kan kere na bas di
1: bas ko gurawa
0: ya dem le diem borule borugere al kay ni na ma yana ke la cuisine na ma el na diem borule ko gul na erusal ke kele na na ma berengal duo na je tare nga fe na ine na ma kwela lan kagili ya duo kai in lore
1: e ine rus ina ko yan tare fe in di parti al de marti koel tulis parti ne tulis baldi tulis baldi alang ya tarifa na am le demarsi ya di
0: kenzi ya na demar to ya
1: tulis baldi
0: na ye na ko yan je tarifa ya
1: tuli tulis baldi na asa asa yeba asa yeba de marin de ngi
0: asa yeba
1: asa yeba na min warin kwala ngindi be
0: ye la ngala demar si tarifa bi
1: lo bi lo na kanal ke kia
0: na min ke ya ro
1: albay wa ngi ya ro
0: lo albay wa ngi ro we
1: in mo tulis baldi
0: tulin
1: kenji ro kul balom bele tulis baldi
0: se je gis baldi
1: na se
0: Tolong.
1: Tulis baladi.
0: Nama dok naram balik kau ni. Nalok gis engineer gis tiri ni. Yang dua kai in aldele.
2: In aldele dua eri tulai. In aldele dua bagi dungoi.
0: Bagi dungoi.
2: In aldele dua joinginga dungoi.
0: Dua joinginga dungoi.
2: In aldele dua barang jano dungoi.
0: Barang jano nantari dungoi.
2: Nantari dungoi. Ngeng iding nakwe inga kuaba nakwa kawang kuam baru sol ang alang ong na ya tu ekuru al burung kuale. Bayang kuala iya ka alang o nantari a masin nemi dik el. Ila dua joingi nanan kilman diong natulingi. In namadigi ine al nyanga na fago nadok il rele pago kila koyana illa koy alkayin dok akureba basinga nge gelala njilo kilo maraji kay burun ko lale jang ale nengang nama dok kondi en nama dok gweyngi ine li mal dogal ela nabulo nas ingo singa ina dal illa koy al burun do lale ina ela yena mas ele belesi dioke be el nas dok tulenga kwa asa tulenga kwa kwe doka jundi baba dok sala pia algones nes lompi osopia inema gweyngi ngage nas undul al duldi dotule
0: ne duwa dok ina tin jula duwi duwa asa ota asa jula duwi nan zillo nan jalon duwi
2: nan jalon duwi nan julel
0: la la ina duwa al buwas kiria ota nas julel ye la la ila gen kwa nse ara longa inkainu indi yang ara kia to
2: ye longa si marrengas longa ba ye densi juru lekia marrengas longa ba al ila kweni undi
0: ye
2: Hello. Maral el na min king king na singal mo abian koy bas iwo in koy al yey na ki anekele ki abo fuya ways bas in nelang iwo na ma el banyanga koygal nama bagi na joengi tulle songa nama tibi ongona na ajegila ba pellet nu ngi
0: ajegila ya ni bagi dog bagi
2: eleki kay sinana dual bagi ke in kama
0: do bagi skene
2: dinya si denga jow do pass ideal nga jegil ba yena may nante bu tibi njebi
0: na do nan tari duongi
2: do nan tari duongi nan do ka kirey
0: nana kwa chal ko wi lole kwa kul tare kawe
2: na burun ko kul bagi kawe si nama yena sin kwa pellet dual ke balan kura al tari ja inelang in nama dog joengi palidi na kilman joengi palidi Nasuring jail sepali.
0: Tulai dok, ilor enak dogina teras jauli. Na, nama dogina itu dikaring, nanti tambulin dah dikelkam. Nama gal kayinga, na gal dah jingu kerlek.

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarrajang nan ju ngi dungo jang aw na di olong dayle fago na alan di kel ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle
1: asoy doxidain sawa kelkamene kayinga namado kanni alang bara hadiya sikingo ton dentini le na kin urrenga alkidiele kan no kojo yanga kin namado wala langis inwa atingi longness duo e medic jundineski wotanga kindinga kung namalia tabungo atingi ngwal kola sanki forrenga kung atingi ngwal kola sanki tonga kung namo wala lang agil e kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong a jirgingo undul yani jirgingo la undul ne gisingan jundimin jio nas injaymel inu iloling al jirgingo kene kasir rigel na jote ngalam bam jabung atingin juado galang bay mang ereng jegil atingin juadang forrengang ereng ating kain surungang ereng ena yung kualang gegil illo ki ngasi rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulay wara dinji ngo yung batulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos erikena juadang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duiti ba bes kering jawiti kangen eskay no mbam tabunga isa duite ba la anna abas jiddo arike ne jiru gwala mbadde mbam ela jabon ayye deleke in ko ela lam mandinji hikma jagil na do kikil ma jallung wala ajwalan ko tuwa jabon na ela ring mbam jabon asan ela arisi kidi mbarang arraja ba wala lantin kilmale ri ina jaba do mbara kangen e marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina yesi den eri elale tuka jawe yaret nina la nya kaba naka de lo anga la na yimin na den eri le nungi ja wala juasan den sur kidin araja ela dok tulle ba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin sur kidin araja na yoro kinga sukul araite ba na ko han tori ngado karage ba se ay balanji din yoru le in yorti no mas induo in erike karok alamba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alandu in tabu pilalle songa iri egi udin ka den iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zain din bara sikke ke kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas maulu dora kerfali na dingile nina kinkele ilin osfia indala jina makaja din surri janna karinjawe le la na jijwe ni nyasun kuo jongo na ndi mbara le songa iri janga imbele nama songa takatini ya sanki inkanungu ka amma wala ka abonga abadimbara arifia badira lang injwa karogalang ane ele lole ago wala kangina pila ing erisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila kangilon zeni ne algire
2: egale la yei yei alki kwa ambele inke ming algire
1: auja
2: ila ba
1: injwa alam ba indala njani na linduo fi marang dimbele as endel ba marang nama wala lang injwa aming ilon nagire yani ilangi masalang algi juala lang masalang gis hamasti gitiay ba marang aming gira waja kwa angkang uge dikye na hamasingi na dikye na wajangi aming ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elalinga bi zepta sa do mbarake
1: lolo aba hamasingi mugi nangi jwala di sur si alun kuro jani mungi nasi njawol kuro janga ba nangi dingi kasalin gwe giskariti yangi ya jida lakini marang aba ji njwal elangi awela ngi yani do sur si kuroani naka ngari si elale jite ba marang abin ji jwala langi njwa alamba tagi ndala njani na ile duo via ile no waje
2: ele nay ele kangi regel marang alang njwala ngitriga asan yesu ome wala alang owno yesro mandin je owo yeses dawa je lo wala mawlo si jingo al asoy bara fotay na duin orro dun en dorale fago wala na en leke da anna bas din orro dun eritu leke wala eritu lele fago bay longa jijago jatoye jisiru fartela ñundi ba wala sar do fartela ñundi ba wala basi el risque na joy ngay sumuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay bala bal alan tulle ku ziya duin jamin lena men dalay
1: e di mbele do se ene basi long al e asal mo majiran dalay wala e duri gina kiken gona keri bara fatma ene imbelen e al ko adinga si al misi ile tile kerti ayen do kenga ge nesdien e matisin kien e yang wala den iya sin kerker fi e ki ile ki ngang kang nang ile nu tele do kundul madik ben go alangindo gani na alangis inankela alansi ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ene no wala nyuwa e ko adinga simin do ken ale ngang undulin u maran ko adinga kayin mungkin ne ya den yanton to le runyu na den ya kinzi azim faliba maralial apa yang idin ne kilma dengi a lial apa yang kadun sabang ireng nelu lial apa yang mungkin nani baru ngakir ngaleje ya kama nani ki ku akir ngang wong aba ya angku ke nga bizad mungkin nani kangar na lo kerje aba gal abbo ke nga mungkin nani dog baru ngakir ngaleje fa in ari bad marad zenina al ku kimitil in kaminga ila dora dilin a jabe ngelo ne ki ku wisim bo wala gan doga ngak ines ne yanga sikir julti bonjon lo ele jagal doga duiti
2: fa in lo ya to jiru bang kiki king tarnga bang koy koy jana ela arisi jama ya
1: ya ali am
2: yela zainir al baru abonga en kaba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan ma wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kia ko aba aba nyanga matirin ye ki ko akerng ong na ko akerng bullinga kira yen ki ange ititi alken an ku yana maden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki nginje im ka dulding ko aljang ke ko akiti ngal bongo alen ji madin ile ko asiza tu gudule jana jumon yen ka gene kawe alle ki en gudu akide yen ka ki ko ngin duit ya wala duit ya aba je gila na yen ye ki en belenga ya ki en bullinga ne ki en udo ki ku en duit ya mungkin nan kara ya ngi di ele maran ki dore ita ba anzi yen ki wa ji en asijare fa inma aktar shi ko ki les e ruj rigin aldi jona ko ko akiti bonu jitori ki en bon ba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok e in unani diele bongi kwa kitgal mungkin nanin di bullying kwa gezadu nan ki re kwa gezadu marang ingerini dien dioke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawe awi ji kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kaini suki dole minki yang iya antonga kia kawalitia. Kisi yaze ini sabo kado nama ini mwari iting iya nga do koronge. Kaa ngine kaini ngamin. La anna ama kwe iti izde mbara erike. Na ye iti sika ini sa lomba yaani. Asang ka duang eringa omalaba. Walalang ka duang ering urua aldiba niskase do kelal. Aba oto di mkwe el nis uru ladi iya ama nga saani mkwe ering inanke. Wala si juri inankwele wala si hala oke. Namas uru ladi ji nama jasi benjeng. Na jonas julu. Anna si diang eria jamba nama tagi jerina basala jilu wal janya sang kwe si ila eri julu. Wala dina kimpulo jabuno jona ila eri julu. Ide jiba akke denjeng di mkwe sa segira julu miti. Inka nama orre kwasi nis amin na koronga is emba udi ndaka kinsi kwa songa le egila din kwa seba sinjwa indua sa ke atulei marangi ka hasi ana ilu hina jwa ni nyasa njula ele kihila zolo ba aye ena kwa ingi kange nesika ina ngami la ana ye ele kihila kwa ingi ye ele kwa ingi si dembara ke na dembara mwara jula ba ele nama ide ji kwa si indala in ani jawu asa min den itti ki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rimme be bara fadna yani imbere ngal ko al iya ma dia gaines dogal asin ka me gi al longal in duolen so wato lejan gi al longal duole so wato lejan di ko esi be se long abo kuro janni alan ari julen guro janni yani ila sin jami ngal longal ille so wato lejan ma tiye illogal ille duoto leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia sa kwe si injelu al ele duo digile songo doi
1: so tulle yala ilo lenji abajo lenji kwe so ko to bugwa lenji ne ki ngiri den kelma abauba ina jigaba al auna in jaluna ile duolala wala kama al auna ile duola songo tolle jang jimu kina sim berenga ki jua alan si yesi irigol jena mandembara al au duk tolle ngake dimbara ile singa ngaji jalun wala gal dembara ile si ngaji jalun marang kwadi ngake in hatta ki endogala suri si ki indora si nanka ya nene ji doola kinsene ninji jari isage ongalage osage no di endio to kene ji ya ji esi sunwa jo nama jangwe tinis di embara si
2: inja minga ilmi yalang inja wenge utonga nina
1: ina ilavi yala kindogala si jia jari wanya tini kwen alan di endio to si jere ngene inja minga albara ngale sunwa joel ya ingari min tore gala amin jo ngane jegile min wo yago binden tille al den ko e isibsi barngale
2: barngale sama barngale
1: ya barngale so ko yingi nama marang den jo yingi la ye ko yingi kem barngaso ko jo kawe ne kingi na roko bi en kangi na skule nan kangi na ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunyara isibinden beren ayye in kwa al gizbi kazi jitti gazim boy wala se jitti ba ngi en kel ma le bi marang lomvi
2: kasi to levia
1: aise to levia fa ine longa dingale ngan kagalala ngene wuya ku psegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke ma maidi na doga ule basi long al dok e deng iyang wori ngunke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabang ereng ka kamungkin sing ina ngering marang asalumba e masalan nanti nille alko aki ndola siki indora kulwe ri mo yanzange duona de ngungine sken dogala ndio bara toksi irengela liye inan jiali longala injaluna in wala jiali longala ille songa tolle ja
2: kaga de nemu gajalo min wori le duo marang din ko se badila sa injwa hatta annan dembar arifiana na jengena e arifiana na jenga ngaba wala ne kerembara kuru

0: dulleke amarti yani ila lo ila surunde ndayre ila
1: ayo
0: ndillen so jamarke munki nani ilo jafi ne ila duode lo nan nan kay nan lo tingwangi
1: lo lo walga dog masin juas di mbara su juana zinyingi marang inay sa nyinti baye dile so tulle wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang jinus juaba ye dile so tulle indala yanga si score sur jebiti nan surgi reskindeli na ñafiŋiti nas gira runyi le la na ji aba jawŋi nas ki koroŋa ki julŋi na ina lomba sa ŋesi gira ti diŋkuwe i ribasin tulle a sisiŋi maraŋa sa ji ñami a jagil ani kaŋ kike a yomtok ba nas kike yomto birimbiyono burgono kike yomto biriŋi namba na jagi ye dili soŋa ira jaŋa ba dili soŋa faale ila bele simuwai ba
0: yelasiŋan kujundi hata gutale kuwakayin masalan aba kuye ani gutfiya na ye najin yana tulle ñaŋa basin belen yani den bara ila al najin ñaŋaba badirasaŋin kuwa jiyalgi kuru ani jiyalindiyan tulle ja maran lomfi kasimaŋa isafiya ba na jiyalgi kuru ani so kiralaŋ ile soŋo tulle ja ba jaŋo tene sin jami egelal ile duwo dile soŋo tulle ya ñaŋana imdiyan fiyana najin ya
1: kaki sense dok iyaŋa diŋa si kelami nasin kamia alba kuin kuruwan kasarai nas utoŋa awu naal duin kasarai kuin girsan kasarai maraŋ ki sense ka wagisaŋ bika iyaŋa yani kika iyaŋa kuwa ñet aba duwoke ana denkuwe si kila tarigi a milen fiyiŋi insemin raja kas diŋkuwe si aba arile kasiriŋi a ina juaba alba ho tab keŋa hatta nan toŋi na ari fiyiŋi na jitifiya basin jua duinkuwe insi mawulo rimeŋa laispiya balan tulle wala mawulo akwa balan yin ari dile taras je maraŋa jawŋi na iden ja na dog masa si jaldo hasiji oton sogi le duwo inel in karaba si fiya namaŋ elne innaŋ tawiren iŋana keŋ kuwa ani kawe hajji jalum sa induwo kamara niŋ hawilen fiya laŋ in ari karaba le faago dok soŋa hawilen fiya bajji diŋkuwe al giray al duiki na fi giray na in kamiŋ al utu muruŋ uto kuro na innaŋ taray diŋkuwe si badile laŋ dele kuru jani al ye najaŋaya balaŋ hamas jani ila jisata insi julŋiti duiŋiya duili al amal ja al amalja dor kerami alan tulle ela ye ela le afiŋitina niye soŋa jawrte maraŋa maŋ kuro jiyo indala si jiye si gira ja walan ki hamas fiya ki hamas a fiba indala ye jawrti asi jiye si nui jaba
0: maraŋ waygi koraŋ suŋwaake
1: see dimbele
0: jii nkamiŋa bedel maalan duwo siŋaŋ yani ki juuru jaw walagal ki kilma jaw ki sense ila lo tarray fo ine kii gasibe si loŋ ka ki werre ati dogola si keŋa ati kuwapaŋa si keŋa nasi imugara na kaŋi madi ji duwo si diyo jiriw na al duwo si diyo jawi miŋ den kilman den diyo idi naba kilma yi na kiŋutoŋa si kulfi
1: iji
0: duwo si jundi ni kilma diyo wai
1: abastaniya elba doro owelin jelle duiŋiyagi kuro nan jiyo ana mara owles elba ye duiŋiyagin fiya ye kasi kabaisin ani ko iniŋiriŋa niŋa abado al ekhiri
0: jijalun sa bara hadiya in u ina lon baal iyaŋagi delliŋ
1: na
0: maraŋ
1: korroŋ
0: al iya si low na kilaloŋ utoŋai naŋ fe na jiyona duwoŋ toŋ ari jegila nama jen nama jagga ja ati diyen ba si keŋa nama jagga ja yen kaŋ kel kaame nama yin jual ba juela namba ila ari si nafsu indalaŋ ja
1: al
0: ila duwon toŋ jegila ila bela ye kilam yebu keŋa ruyin na kea nameŋ indani sare dok namayin kuwa kadok egel lazim ila ari siŋaŋ zeni na si jiya si misila jela fasi atiŋi lon na dorabani ki dogalaŋ al siye itinama duwalaŋ ari jegi namayin kuwa kadok al wel ila loŋ al halawa keŋa wala ayer kea namayin kuwa kadok hasinaŋ al ba wel fa hasindalaŋ al si jijula jiye kuwe din si nokta dok buloŋ wala din si ñukin buloŋ kulu mana yin ju al kelolo biyona yin ku al kuwel egel basin julu kuwa diŋa gal al duwon kuwe si jegila egel malu naka duin kuwe deelele soŋa duy lazimisin kadok ulu fajia ni zia jambo na majoni juru mo la lazima sambaje na dingo si jaka ngi alam dingo si jinjalu.

0: ayal iya jannal bayang al din ko si kuro ya nindara lakin kasi basilong kuro njani al ki erikeri
1: bayang
0: ki la dora indalang ki sense basilong ki al uto ko ina ka ono korong
1: songa korong ila na min ni yan namang king aninga kari balang zay kwa nam pal kuro kida yani dok ning iya nga ning kain nang duong kwe sabang boru jena wei nga namad deng kwe kiki arra jena doktor sabang boru anje ba banje luna deng kwe si mbe aje luba anina nyangan wei nga jang kwe diko keng iya nga say kisem kia ni king kiki ji era dok ina lomba ding kwe aduiti al induite siti ye deng yin pago wala deng juru le kato abawa era induite ding kwe si jena juru le marat mungkin ko enan je nagal alla ela dorale asfago balan winga ne ki ela uwingal ela duon ko ela ko enan ma jenas pa songa onos beto wala jenga skeba ne kias keba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin ko iya kal ela ungine inan nan uronas eina inan as en abalan einga no dogola gena fal kuritia bi inu yani ne ki
0: wala ka indo ne gengel ma ka ba ki ela real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inno yegal i alfilani gwezi jagil hatta tin jie se jem bi mono ki
1: awina ba nake aruina jo aywa
0: wala ye se abdilo keri ile bere egal yaba fi tina injardi ye ila ni
1: duile manatu aduile songa jura duon
0: egal kazadu
1: kisi anze
0: ka duon amba karo galan bona na
1: aywa kana ele sinema ka waya sanyinwa kika iya nga orre kwa anna mang illon na sural arubao ne kien jure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga se zati al jawalan jawunus king arunga suru itting yani lo juel na indala burturbu ba jingiti ba ne ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele se kanan aranga duin ko esi ay simpingi wala dogola kinal duin hawdile kay ay simpingi wala kin kwasi ay singen al kadin kilen in kama minna dogola apaja alandin utur rasange ashan naki indala ba dola ga juta kiniti wo namo kurro al kurro ina kan mara kurro ga mana kan ne bais ilon al kurro ga ne kiti ayye donas
0: yasi imiti
1: kurro ke ngara ga arisifia mama bo finiti na
0: imiti zikarazo bayani ya kwa daldila si al kenyati ni ku engan zingal nga al boru ga ne kamal ko am boru ga ran al jure ga kan ne illa kamal ko am boru kan ne kamal ko an azum kan ni walalam bar kan ni ni kya fa joto al filanin ko yi misila za su gela al filanin ko yake gira na wannan yana lon vise sin yin ne kilo boru wala fa on is den ya zitin songo nga den via alas ne mos bele tu bele az tu nga bi akit wore ko abas jure nga bakai ai filanin ko yin gila nyanga al den yan zira yin via al kifia al kifia ba
1: ai wo borra nja in baye nes kinga su jura nyet jutara
0: nes jot nyudara
1: ana ji du to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na ji gala jin kwe zai na pala nyanga ba hai je gil anin kwe ken ala se rayem pya ji gol e la ken ala se rayem pya din kwe de kikene kelam kana ole lam ba kel mai sin jawla ba kar ka bani wona mara du suri yirgi ne ka ba en nayi
0: wa jazi min den yom le jan sa den asa le ba ka wala zan alangi karin tu la we dai woren kwa
1: e jo
0: min bidaya le dain woren kwa juru sin kin kasal mun juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de kazi aran one rayen via fa in juru si kan wal sin al wore in juru si aziel hal dogola kan zina mun kamal dibaguge duwa ke banas go ni ugari ne na kwa bal dibagui hatta de ko lan den ko ni zalan gudle jabi basin beren ah kin
1: dibagu ja to kere guti gel ma jere jundi
0: alba juti ne jundi vin ha den gud alba to gulin den fay fa alan duwa den ko su gudle jan niwi ban na iman nan tin ni lan tin ko ya ni itin ke juro na fo linye ne ke dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni musical gudle dole kan ni lal ji gudle jan ne riya ya ne ske ngu to hatta den ton dio lon sin den ton si ainin si den orofia ne ke ngu to ma si ai sin testes fia den jan si ai sin ergi maranji din ile si al kurwa jan ni oto ko de sin mo kurwa jan ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za to sker ker kai
1: Lala kusia kewa marandok ini sabaka ini nguwa ukai mkuna li fingiti. Awas injwa ukai mkuna li fingiti. Namas dok aro. Ukai mkuna li fingiti ye. Kisi yense otu abu kwenye gut fiamang. Na ye ni fiana na gutwali engamang. Wala efaro li tarifi mang. Aminde ento nyangana itin dogola fiamang. Kai mkuna yal ilo na ele ding alang ko yenis arra yung al kwa di ko ye gudle kaya na gudpia ng nifia na tarifi mang. Yaha wilin ja ye den gud selfi wala den tari ala selfi na juro din sabbaja na fingin skeng ala siro gyanin itirik donga ane fi. Nas nyinti. Marang ki kayang kuona nama ekawe ye albo tongin den tabui ayo arisibang keden kef ele fi ye kwel dinga gal nama inkami aduing alang koi na duing alang koi ya tare alang afya ba duing koi si keren gutin keren tabing keren ala tabing nama spei ke dogala nyundi ji jong ji barabatal be janna jong in corona magal kile fini te kayen kuna le fiti ke gafala itese ma marang songa ge bali nan koi marang mi an dio do banze 40 jarang al kie nya so horre kan na alang ki ken gutan tare kawa wala lang an kawa yani in na makoron songa ka gal kanjura ngala sel ele um na mayena
0: awel bangi an di dog lakim marang wala lang in waye a zaina ji ko ni wanne jana gujana din gut irnya jilla sezi ki koron azalumba ba in eri mun kin ki dai le mun ginen diwe ki al wore ko gan lakin marang kin ko al fal ko age bizat ko fata in uzi jaddes ka indiele wara galere men ka adi lal yomi lal ko an sindien juze ka ka doin jalle azdig o is an nang en na kherba ne bidin jalle azdig o uzan ila bamsi le duo an en en ko alam bet bay la farak sifin tin ka bina den juru len jawrti idin na ila farak arim men nga ko ko kulin dien to bun ina rimin ne fa la ki ngari si ka ki dan wore ko kan zine ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo ela lan alan si jeza du den jalle tengin aske ba se duzi jawrti
1: ya le se ina
0: ya mun ki nan jwal dole ke zi ka ko rongere ka galine duin sabang ere ki sense dogal gezi koron ayre baka dog dogal kini si koron igere ngene ki surunga le sheja ides kimba alen duon tabun kirnas ingwa ka alzi kwen jingo dig o wizana na au abale ne diere wafi jamba jang amen wafi ga jambu wo sunga ke lo mbalba ile to bira di to bira nyanga ba tani ji alifik ra baka indogal kul kani in shakhsiya inan kai duo to bira lan si yanga si pinginas hatta kai ngona zadu bang bulonas ingwa alzi ingwenu alzi ka kirei na zi ken garara da dig o wiske kale si kuronga sanga aba hatta jondi nga shiwaye do ke bale fikira o to ko ede na ma en salon ko zi je sara ba den juru raki ben ana en kwala ko elba na men kwal wela lan undi kangi idi ne wal haja ayu ayi ji ngo abulo mbole ke nga ban sabba wala ko en yinde en sabba egal ka khalas ga batu si ne neri num sando no walwe
1: lele se dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo dig ning el na mes e kwalin kaminga yen baruka en kamiyal ki kurnga jari na maslia aba face jando no musuri jawla mungkin ne sin yan kwa na liya jijalon sikayin abanga annan ni lonna jirin waragale rimmen jana duwen kwa taga e insin nan nan jaba liya yemba ki dunkin dere
0: yalla jijalon sa e ga ki gan e lolen adiya
1: kan na kana ma wa san kai kuna sai ai ago san kai kuna sai ai ago ye alle duite yalan duwon ko e da su ko yin ayo gupia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta nis uwel tenge nga jaba nis inkwa ka otto awel alan o na tare innan na innan ana insi al alan duin iyan sinni ani ji elele alan yanjwa ka ang alan yanjwa
0: jibara diya jari ji di mbeda zandewa marang ine mba elon ninal di ji duwezi kajo ninal di ji yesi ngangki kurungo jo in mbeda si jano zaba kain uwa nga min kain uwa nga toran den tile ingirne inga si ali yinjens ke balakin ka wala lan yin wa kwa gidal giska mi wo toran den tille wo nga ba futo kare ne den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa nga di lo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi lan
1: jundi ba
0: yele ki kain ba min du kain abanga opuna kain wo nga yeng intengeze aske mbidi ne indai kaziba zilo nyanga linkulwe indai mbulinga laiba wala yeng kela kamye bazatu
1: inji lala sei
0: kangi idine indai mbulinga mana yeng askal nga ba eki marang kwa kilal dien kien mbulinga gane yeng kal nga a dua ke ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mborun wala nyanga alam ko zibi tingin ne zimbena ngal ja al tare al ja idine duo to tagariam biya ba marang aba elones den borukain na basin beren alanga jaba tarisi alanga jaba ya tari juru lay wala bukuru
1: kuroi lekin do kanjalon ko do injaro
0: lolo yani masalan zeni na ye asa emberen ni alko amboru le kuroi ni simbe ajja na den boru kuroini tapsi dogala lila ko an boru ngale berel na mustaqbal gole ina al di boru le al jang wala lo ilena jang dogala do boka ko eli bo mustaqbal
1: ko eli
0: na guto ko eli di surzi indalan ja alan si in ya di surzi ki lo ajirgel ba ina kan kai kan surma ziki lo ngirgel
1: ki lo girsen na modo in kami ngaye ni ma ilena jong an ba ila jawl jalo al ko kawle asaba ina ko tugutugu kawre na gis jana na nyore yo din jawl ko hindu ko security age siya ba indu do galo marange fal kuro na mate na maye na bulo nok kin ko adem boru tege na louna ari elaye longal adem boru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin ko asista ga fegelingi yelle adele taga sin fago ba ki dongato
0: tay karazo ba ele jiki ji ko nan zaba yankal zi marange
1: ele ko nan sabba sai ma do kabara bele sei na min tara do galo ngal sabba fini
0: ti yelle jarne zo atto adinjene dem boru di jang abon raske mo wala to ko mele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi bazurra age ka tin to dos kemba maran ko agi dal gal kelen dem surisi tirgen ko en yani kelen masalan demale kogul aba demale jago ne njam dinyan go tar te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru jidari do ajabo wu nga dem buru tare ko dan su video illa ka ko mu ngeli na in ato su go kulida ato su glo ko amuren kam na sare su glo ko amuren kam abongazi ko bu na artabu na kor sambal na ilale kul album rey bu na tare bi jamun kam ni bu na tibin jiren na abadai dawing ki bouten na mo bu na abagal basalan gore yengano mo bu na awire do na basal ki rembe gore yengiti
1: sey
0: tem na jan na demale jago ilalo gisi waje kangis bi ila ngolangi ngoje sikulo anki ngisingang yani nyokya inan kan kiyan ganisi inkari
1: kiya
0: ki sense yani dole ke ni kangi tiana amalin fagi den gaygal ka ba kan albarabal bet anna ma
1: rabat bet anna o na modog yani tarai ngu alan kayan kuna kasal duka ye
0: dine dog damani neske be na maru faiba
1: giro gelan wala njamba
0: njamba nasi ele dual je orite ibara le ene kwal ko le sanki wina sungani minenge
1: minenge
0: ne zin forrenga ke fa ilo len kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kan yalan tare ko lakin maran ko le san ko jayin koran ko
1: san jayin koran
0: san jayin koran
1: bor duwa san jinjalon din sursi ay nin ire jagi ne jika iya ay nin siya jang nan wala wajanga dora dios ka imba wala muta dora dios ka imba jitti si allah selba una den karakan maran bam mitili ne skaldi alan ding iyan ko su kuro janne san yoro kuro ni ke nan otton sok le jiya jayin bayla boru de wala yani masalan zaino kor inal iri dem boru feyal ko dinga ki dogolan suriya ke gilebalel an wala namas kergal ki lel an gal lemya ki bayle ki telefona alan di yanko eskuroni ke an ngiya jaba asan de suri ker
0: e dimbe zena sin de mapa ingame ki kin ay is no den to len alin korgeri yani hada wo ngi ndarin akai ban ka tebil amma hele zaman bis zaman di juri de ne lebem la ngo baka ale du
1: la la jani
0: amas joni jani wo akai ba
1: la lai
0: nasi hali an wo ndarin akai ba ile de mapa li ba amma ga ne kan ne ko ni egal jina motori jaral ni wa junyu na na zel
1: la la ile si jigal kel wa nganja wa udin ne jiki ke dogola bayin nan ile tin le dog yani inkama ton al adir foi na dirfu abas tobanga ongala kebe ki tobanga o taga sin jurto ba ki sense ide jina ma abaye de njuru aja ba gi kin tobanga o kela do asan ye nyinga na jato estima na den dirfu skurtu no bule ne ken tobanga o wari ye na ko yingi la la ba jani do imbara saldoro gan ye mo
0: aba to ajani ba sare ro bang wore ko agi sense ki agol ba ina lombal e ko la lengi singwal ki wuto ngal korro nga kul ay do ba den nuy la ngi lowase maran ki ko la lan kurro kani gi sense ki waja nga na wuto nga nel ki dile e jenge ki ayenga sa so nga na na ma ko la lan hulule ki ki la lan ki ki urre nga len ko
1: jale
0: ne ki ko jangale kurro ne ki wuto ngal awol ki duwo bi duwo ille ngi bi ta ara nga baba e gan na na dal jin ko ga ina kawe ki do bus kurro kan ala nga ki do ki ko amba araka ina lomba al dile so nga iri kan wala dile sungo dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasi enken ka daldin ko al duo bi duo ritfi anan si sare si zati nasan e denjan si nyinti fa illole ne mukurro kanni ko nyetti zine ne lombal dayen wore ko asiddi nin wala duobi duone skurro kenne e densi eri kenne densi mawhi ba kenne lomfini alan ene lozi sunwa futoti ne ken runyo na apayen ene lomba dalin ina tariel kide ngirting lagi maran uto so nga gay ne lombi asiddi ere gisi inni alan ji dele ke kire jeng namaz dog dayen sawo kelkam ne kay nganes dayen berata bunka asay.
2: Radio Samar ina lombal badel ngi radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel aliye asa joingi kaini kain un adenyare.

0: Radio Samar olong kering jawing ki juru tarrajang nanju ingi dungu jang au nadim olong daile fago na alandin kil majawli najel naskanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle
1: Kisense dogie barnga nyatini kuengal bago donga gianni sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara amin muhammad donga gianni sunga na tani jeinga e bara mubarak dogi donga anni na bara muhammad tahir dogi donga anni al e jidok jenna jago bara mastur dogi donga anni nang asikir jeinga bara bara abdalla dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga ene ti jeinde jundul bara usman harun dogi donga anni bara majidanda da fatma dogi donga anni aljanna jago bara malik dogi donga anni aljanna jago na bara mubarak asikir jeinga donga gianni ne sunga jeinga bara abul gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga majidan majiram bayin aljang nagiskel jam bara ilang donga gianni kalandain donga dile fago bara muhammad hisen dogi donga anni bara muhammad ahmad donga gianni doga jenne jago bara adam abakar donga gianni aljenne jago bara mahmud dogi donga anni aljenne jago bara izeddi muhammad donga gianni aljenne jago bara hasan asikir aljinga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hasan asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunyenge na bi nga si donga ikani ba ko nyatin ko engi donga kan niki sense ko kidal ki on kono ko na ala ko banyatin radio samar ko donga ikaniya nanama do kwela lan kangi ki majiran dara hadiyang no do ki si daim bere te bun ka go ala si kanga ne kirsinga kise longo sunga ki niki nga si dile kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongan nyatini ko en kirsingo na namagal ko lelan kangi na mugara na ta itirik abongon ko an kirsingo na wuongon ko an alsi wuongon ko dia geneski abongon ko ziki ko angari nen kawe na ko jitya semba marang indai ngorengi na incoming abasi sije alam batuske samar de jela na deli jumma kwa kayin ki sense mungi sinde nyang ko esi ki duo kering yang ko garin vi ba in u abongon ko si
2: kelma songa we jagiti
1: wala kelma ngza we jagiti wala wala as jagiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de nga bon ko na fi ba an was abon ker o ne en ne tikila aldi fa ki udo nga na mo ko langi sitiri jaro ini na mo de ngin kirsingo hal in u dok mu garanta jinya ko se al siki duo kering jaw in utu lele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na makki sense ingis amin alan kundia kanga na ile se amin ji asadi ni an ko se ki duo kering e an ko e gare nan ja ni ele duong e an ko se ba songa futto de gila nan dele ni tulle ja nan jawngi na di nungule ja asasa tulle domi ele de gile man indala do di nungile korolle kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: koronja awliangang yani dinyan ko esa sakila gare nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edinyi bayembene duo ani ilui ye kasene ko ni kudin kusingi gare nan ay sa pia bay sa marayin kwa iya in ridigi selji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba maranga ba jin toppe dan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi ti ba wala ji jaw ngunas ken uto nga si jites tesen jaw ane gal dayin juli ngin ere na mas dok den day jela na sin jwa jiru wasi inan juli inti na ila duong alang kway wala dok ji duong alang kway azwa ba
1: ji duong alang kway azwa ba
2: jwa machakila aja ba bas den ane kaire njana mas sin jwa inan
1: jala in ngari alke jamal bang
2: alke in aba in ane si jingi din jalum kasi ayle kelma soso ataras geriti nama hawile nja ding iyan ko esi bedil alan sinkile don iyan ko egare nja nama ji dora jawi nama dog ding iyan ko e alin kami ngaro was iyan ko e ker wala yesi ke eldi nama kale nama dog ardi ke na ding alan ko fi ne jisi simmes indelva bedil asa enjal dig o iske ina kasi tolle ese ba ajundine inna na nja nama korongi na mara injwa in allan ko inama in resin na pe ba kala onus en ko yake o
1: ne
2: ke eldi ne ya lonza
1: as berin ba ga ko dia ke ne shawre ga ko ba
2: a kaminga ba
1: na mani je na je ha ko dia ya ne al asa ka alun ko dia ke mun gina ne ye je na ile ton dilon hon ne ya lan ko yi wasu so godi ga na wori yang ne ile ton ga ba a je ha ta liya na so
2: kan ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga santing iyan ko se jual ke tombang namaskin jaru nga se pal jemi pe iyan ko ko in sola se do zart ba do iyan ko rinsi inna nga fi ba do iyan ko tulle inna nga fi be na fi bana owol asa marang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin saba kasa jua haram lay lala haram ay ba ba jenna do ja ding iyan ko se na sin jua deg o iskay na ke ke tulle ya ne ba badira lan jiyesu jawu ne ke allan ko kergel di wala naski kergare nanja hawala nja naski korronga dora ja
1: interesa
2: in namaskare finiti kaba ene min ya jirsingon de nyukki jirsingon nyukki namaskanga min jimin degile allan ko sesa jiyo ba jiyo san jiki sense kikil ma joyle na jiyo san ke timmen bana na lomba jiyo san kerjo au na gaida ba yene in kaminga yani zai tengenga tengenga ba jiki tengenga ki no mai longa doing iyan ko e tong budum koronga la ke ba na mungkin nan ka ari ana gisu to less emba na denu ngile to le maranka al inguel kain ja ingale al kain alan yom ka was bundie wala sharin dio ze afrit bi no sharin dio marraten ba wala sharin dio marra na bon ditinin tarangan na sikin do gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji soka awkille wala inshar le anyanga ka bele dik le kanes kan matti waudi ne bele nga diam kay orundio no squa sodo korrongindel mungi ne sin orundio kas bele ko anas tulle ema namash kula kan na tagas wa ba namatin ba ka otto urkani ere yomal inane nan kawin yesa bele filanjwa kasi simara ikariba yang
1: yani ambone din jenzi
2: aiwa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duotok de sabba korongi koronga low nama kwede nama jumel ya nama fajire ngi
1: nama
2: nama anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ki ken koronga skela pal jarang ay sa yejisifia ele sinama perrabana na haddi
1: nama bum na bunde
2: ele ide jajjan skela tenga nga si yawliti kala utanga jelo din allan koy fi na gisi jammala ske bona fingiti ne kuy jumeli ne ele kay ne wa sitane ne squasi tas le kariti ne simbe ajegi asi allan ko filan songa jammale min kidi na dinne enna fi ba ide ele jon dal bon din allan koy sinu sinjwa al elonjiro galan innan jaw indigi sa jijaw kasina jammala sai asi juldungo indala aba kala tengaba kisenso orrekwa aba duobi duo kede nyankwe tengenga kae binno aba korronga ke an kay duo no sursi wat ignen talata nan duo ko yin temene anan duo ko yin temene na duwa
1: ila ninan muwaje kan gode ke ne muwaje sikeli kai ya kam dele harriben kin dele na ko yo ba san kin jenga checka
2: aze
1: nina jejo aba to amin long na jenga e jimugi ne jo duwa rol kaman duwa linden dule maren kam ya ba uzbu kullu kullin inden dio di sursi check jaw na jolu
2: aywa
1: kin koronga
2: kaage
1: ne gen koronga
2: kaage
1: e di enje mani worige na koronga singe bol duo di embere kelamba lakin maran tul ma na bang na duo bi duo e koronzi lo na memberen na ma induo zi jan
2: aywa
1: inna ma induo zi jan na bonu surunga zi bolun sare ker dog na ma enna ma ilang irrimo
2: aywa
1: ja to ker dog na ma enna ma enani khalas ila defteral tokenga na ma
2: sulini na isna ongal na os na ma lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kur si jara na jana haddui lialan mo joto ngwala ja na ma jara non dan jar fe no ma nyet jinya
1: au ja inama ye na kurun hasin eri al dan wore de ani inde ni gol wore in lole nguro marang den juro ay nilong
2: bas ba in tengen anjay
1: risika gil alan den halen kan alan wore e kisense wore na abon wajana ge nuwo ngol wajana ge kan ye waje la bal duem ba on kalan za bata la ge kin waje dio ge
2: e gal dio
1: waje dio enal ke na ma dok yani sunga ngiren e shakhsiyan woringi dinna kwa kotoy ngalan si surnga si waje en kawe
2: e ni mere se
1: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di muon ko si na ayo eri maran se
2: ba se se ba gwa
1: se ba se ani lon duonde ko inde menal abon kaminga do ba se se si ba jo idi na ba se a ba se se a baba koronji ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na inkame a dinia turu do ba ki bele kire mara ngam jaynes kil ma jabun no sukut le yan na kale jay ke sen se inkame a insani ko den duru wala den kilma utonga sar rim marang allo ke ba dele pawo taga jando asa ke ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani aba jiduo din ton si jweli ni in nama doing ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan ko sabo koronga jo luengi no jo ta san jawli kuy futanyum ka in kami aba illo na jo am ber kalma tinjuana jo tengal bo jotta futo kaya no jena rutin jo amara ine semi balon tabuto kaya wali tul na tabuto kaya do ina lomba al koro jam la la la la ba jo na in deram bas na ma jiga na wanjo balan gal
1: diwa jabanu koro dam bana ma galen ne ngwa gal ile jiga kan ngwa na ra ni ngwa ile jal wa ga ga do inte bwala nyama wa de ni do ne nan kama mungi ne nyoko
2: kala skul jum
1: na ma fingi ne ngwa ya gel kala la la enzi jo bubu ya jaba
2: bubu ya
1: ba na ke la juri ne mbuku
2: ya soga je ina wanjo ji soga jungel ki yenga ne jersi ya ko mungi nan dokte wile
1: ya ala ni kra ya bara hadia ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka jibe long ami ilon na kwa lolo huwa ba mi ilon na kwa kikilma ko ile nan kawal na duwo ko ilan den janke na wori duidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in alun kwa sa erbetina yundi erbesi kwa zi so nga kelel erbesi kwa zi so nga kelel ina na do warin al beleke ana kwa iya nga kwa ntasle ilalo al jinjwa mungkin nin duwo nga ngo se ajegile nin ding ki juru ati lombin den sa baka ngi lombi ay ba lombi kang do sungare sungo iloleng nen kwa hata bay mo siru kwa no tong real to lay aba duwo ngi si jegila hata din duwo bay mi nen jo ina li long an doing kinga ma ti jiba jaba dala
2: ela ba kati ena jana do bay longa julu ne julo
1: ina jaba indana fa ina iloleng hata mo sharang imbo ore kwa in wuda ile to lale ba kakel duldin go kan hata lombi akwel
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskin singan surule do gisko je yafina hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andele karkan andele yani ko alan
2: karkan kisense songa karkan o yani alan yani tengen ke indugal daim mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke na kan tongale namadgal yesu kwenye duga ile nde hikma ini na kike anko
1: kisense imbele sunga ya tagatini alkika na de ingrisin warre kwa na alka na kaming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilong balan na anden tini lo kundi dogala lage bayi malage guta lage na jau jira jannes di surle rijik janna jau namadog rike ine dayan warre leng alka na kang numa dog erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yereng kisense numa dog loling alang sunga kain balaka utanga dog kenga ge lakin marang lomfiden dombare loling kwa yani ki kain surunga kineza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba alang aran na falo foki kul surisi muhtaja kang donga ingoro basden tarike na suru basden tarike na tarangano konga ayeri aljin surle ke basden tarike kazali ki alkang neddal dire kang na utonga ke ina kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna la jaba zinina juwar ndo jimi ba asan keringel na den jeringel la lan ndok sunwa gi sabur kindering fa kisense area ke ba jain sezon iti
2: jang iti na ji oto as jalum ba atong ajuro jang iti la ajang iti ba dai mululong
1: e filang ane ka iti amin dok ki jang inde ang dora amin masan yani jang ho iti yan du e senjen ki tuding abaji jang si abaji yani du jangi ki sense ban ki simin e senje marang aba janna jang si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utong asi yani ki kilman si den shavaga jaw ki sense ilabaye bay darilele sunga dar joke ni kulumana jija wana gina warina sabur warina kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jika lom vingi sisi jiju wala njiki kinkuroja na lom vingi la yani duo kisense bara hadia mungi nani duo ina loba kato alu wangane lom vija ingi nasa lom viziki barkawa
2: atari
1: nyo na ayinga na tonki afe awasa lom viziki barkawa lolo kwa aribi ari bakwa na nyaki den sur yani ilo ni aye ne fiane ina lo ba lumping den janyi ina si sinyi kadwe sabang eran do bayo lu alkini uto aga tir don ne kin si gundia na nyaki gindeni wala
2: la la se dimbe le se songa wudina yani gidu aw kinja ina le alja ina ko to alja bu ngaranja na dimolo se ajingo ba dengi wala na asjarin aba wala kidin joru jana ina lombal ane joyngi maulole forsa joyngi lang ini mungkin nang songa do jawngi la ko to sali lungi santa bunjio na ere jenni mungkin nang do jafungo na ile na ma songa takatini zeni na labara kwa ba do bu do long tenge nga kela dai maulo ba musa si ini zaman al dogi kwa yani do barang ile kilmala nga sekia ba widina dimbara duo dimbara ela deng ela selfi al mulu ini yekeken kurwala ibanas el kangi na dai mulu ele bele se fakiram piano mankela tengen aleja al namanye na del dinku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi kangi na dai mulu imbere se illa zakiram pia la ananas long del dinku se aba imbere se tengias aba yani ele aba erifi den jurule inala nga jaba ele duo si alkanani wala kurin tarafina ele dorale pago awne imbele si songwa taka tini yaren ki dele juruka udin na day molo kina si ayu erin karin tenge al koronga kinel kene del dire ke yinyi den nyet resungo dombore nga war kwale na mang ayu duo bi duo slong nyane dombore a nyet ele rimi nga binu alan duo barang erile kinma ay jailba
1: marangi uzia si jiha si hali anden tile al kan nakolu kwa nya tin ko ngal del dile kam in uwa sa al galu ay duiti
2: in uye ke sense akirel ba dobi doba ke yani mungkin nan jiza ta dora jilong na ma dori ki si jegil na juri jamal de ke ya ma ala in jo ma sha Allah nin den juri jamal kidin kilman di wona nyam nyaret ni na sanka anas anga era do bokoro ngena duiti na ma deldi as songang songwang ere dulding kwa inkinina ari bas ela jamaili al dembaraleke mungkin nan dembarang ele jamaili marang
1: den
2: kilma baila digiselo
1: yele indo
2: ki jalun sa zenin al kayan abonga boru inkaminya ari ajja asonga ajja anasimwa ba namakilma pis ami
1: alba
2: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma pisa ame ba
1: yani zenin
2: na ki kilma gina ke ba
1: aban nungiro na majan na masani ndio jabi kwa gergalan kama na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kama na yan nungiro ki kanjiro ato ani ami do faida
2: an nan ker kele ling izia la do ta pisa kame ba
1: din na khalas min den dio den dio den shawen den kilma shawen zi kwa
2: in nun se ta pisa la ngama
1: ba gina vilan zi ne jeje ba gina min dio ke fa ingrena hale fikira ka welen yuwa kilman den ganadio a juki jurnyu ala gaskim
2: e la la sei
1: kangi idin neji kilmadin dio ke nalon venes londin kilmazi dio ne di kilman den gondoron di noge fo jaba joya joten wasen kilmazi ji rasanjanes a enjoy ingrel sunwa ka duin yiti ngazen yezi gi barkamin ki sense tul manaji jan dinele manjana ko jenja
2: nan ko jejale jeng wala dok yani
1: anjuroba
2: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi dua kelelile jaga nama enjoy yaret atini marado kini nsi juru le aba non doing pikrasi eri itile ana maradele na jenga al elson abdal
1: fa fila on kwa ga indo gani mungi nani al duo kene yegi ke utonga e keng isi fine ke ki duo balas ke imba ki duo juras ke imba fa ki ala fikira warre minan ka mush warre yani barun kwa nyet minan ka aji duo den surisi lo ilele bona yani kwa len karaja ne keng le zivi anzi nye den surisi ta winje
2: na ikami elal ululi
1: ululi mush ulul jundi mungkin na gisi ngilal al kwasi jare mungkin na sing utama sunga gisi ngil
2: elal
1: marang zenina al midil kan abang kami ka ba angin ka abang midil lagi la bekil musunga zimi alin kami alba asa ululadi
2: na kamal na
1: duiti fa ki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na uru kaldial jini mo kinge le si jaw al duel ki lom fin dora man ne ne lom bal ki del dinge mo ta ngage ke ni ne
2: le
1: na ki lom fin jaw elazi ki sense ki da en wore na magal o resabi na akoyel bayan ki duo kerin naja kil masimo indel no
2: se dimbele
1: Orre sabi hatta dingi lono ko ede ke ayan niu ke almeem ne duo insan ile jana na je ja ki aduma ban songa ke kan huni zeni na je yo ba hasi kan ne ki aldimbar idina na demba am silom vitabura taw kan sia kaldi mungkin ngin jizi lom bisare ile le iri
2: ile le songa iri ja
1: je abaziki ken man dio dimbar zi duo jele ne kelma gi simo ga sadden ni lom bisare jizi ngin ile
2: le songa
1: marang alzi dimbar ile ke nungi lay bele lay dali lay almim ayeri mungkin duo zine sin je yo ba ka aldin ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belal min kin jawe ngalen
2: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stack dem fiya ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duonga ratulenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jen kangi la anna ji aba jarri nga sabakela wala kilma ndeng ani nga sabakela yani min nin karin jegil day mawlo yani kwasi jarri nga ini mungkin nan jarri appa ini aba de le na jenjenga le ana mis ele le foiri kin na musonga takati ni san ji duo eri si jarri nga na le dimbaran yere bele jitte yemi
1: mamu skene le do galji alji ajwaba e abazi din jeringa sai jeringi gitulle ke ngazini na je jomi
2: basi
1: e lomvi bas long dimbaran yere ngikas are yang marang kikang in kalung zenina albuem beren kasi al in pile ang marang amin fal uro kwalim bile ke ngai la kulweba marang lomvi logi la wala lo
2: logi
1: imbele namuki gola son kokuli nan kalnga duoni kide mbara lote kinga ba sore ni egel wala luwa wala kele samba
2: anamba mara di duo ker kele jisilaw
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel jurunga alan ilozi sunga teka kisensi ami jidi ni lom vileja din kilman din jan kullom visi jani kin jan ngaban tulija lom finden tubun sare den tubun sin jan tulla mara abas geyin na juela lang kikila jainga toya kwa jang nasi jainga lang njami induone kasi ya luba induone kasi kela ambala mba kila irsingo tuul umra kila duwa bang kena doeti jina zene la bamle jere jina zene kwa ingu kisensi hasil zine ki
2: kega kena warali kena jail
1: na kena jail hata ting kwa kila gal boru kwa imu kena ni duwa kena slonfiyesi de reile stakdi mpiana tari jamma elfi na amin kuyo kanga batan wani zakangala di
2: yele se jondi duori gamna ma ani jayani masala ba redi ni na dimbara se jani nas alla foeli no kuyo songana songata na jilla redi gile jaldo ba ingere masinya men kama do re si wela la kawala
1: ka jawni na jawni na jawnte ni jazan ba baraka reile la ba baraka
2: baraka le duori
1: duole ni idine suru si lomvi min warna len via
2: ay ay ne ele go si jayo ka tay ngal wala en si ka ayo ay sa ele karayeli la karale ni jo ka tay ngal se tar ngoyan na jine ma ele reisi di ta galolo asinjaba namas buldunga abas gal buldunga me illa duodi kin songa kire asaji otto in si jaba marang kan juru nga doga felinti abe
1: de ni ya ni no bajang ni digen ni ingen
2: do namas juldu nga yanu mas tarra eno mo ingwa ndu se reita sang odo gabu nga nang odo ka ayo
1: egel ka besinga mi nama jang ni jawlingi odo filan o mungkin ila dua ala vi gena ngi gem ko o sai ne sing reito doga ke ba
2: namas gal
1: vi do njundi ba
2: egel namas mo lo gal namas ki dora ker
1: ko ki dora ke ba
2: marandok in usi da njuru de ina korti ba e kik ya manki in real au alang ouno onde la du eleling amma bandar eleli son korngende ah inde kan me sene mo re kwa
1: hada de basalang gi modi la le do ko zonwa do ginan ga mugi nan ni basala jurgo ne kim basala songwa kiren songa ingi ne el du shola tan basala shola amin je yilana el du den der re den den bulelen ke la basala ndala rimo
2: halas ingel ba janer el bulisi gi den war
1: ne den war gen men jami inzial ka atengal ka wel fa innu ya jamaa awna sin kalun wore kwa baraka lomvim baraka dileke di sherciele les lomvi gizi bari
2: dingina
1: e al din dioke ila ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo kala sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
2: ken
1: den diong enni ala ngako wen surnga si e ko jojanga kaw ne surnga si botaran du kellel ne surnga si uto nga sunga inan kaw kina yeni ki dieng kirsingo to ki sense una ki uto nga len kuro a aba ka ngi bara hadiana smitil kaldo zeine ki ngwa fata kaya nga si midil sunga saldi kaya nga si kaya nga si midil na kienja nga kaya nga kerkerke totali duwa vata alji erija ya anaje ila hii jisi kurugi ini nangisi jumel nangisi mbira nga isa juwa kila korang alji kia nga nja
2: alji kia ja
1: alankaro kona kidu indora hawile nga alankaro inang iri o ya kaman ila eri alji jana kia nga iri jio ye jisi algi zuma riengis
2: be ye jisi is nyenti ala yere le son eri ya
1: o jang yani ines benen bagi algi kembe na gele kul jani lo ye engis benagi kem mofta jani o ala harin kem mofta ato abe le reina jayo bazin benen egel min den bida den den jusunzi ai si junga na lia den dawinzi ines benen baye ji ayani ki ki dora yele ides benen ba ji masalan kin kanzi al juzungeni nini njingiti yengi tafasile na benem
2: lara
1: ilolen kin mako yele san kin kwasi midilin galde yesi kin masa sun si muindelin alji irigio al den bara irinya ile sin silong al den irinjo e kan wo filan den irinjo idin na den bara ila irinya yesi nyinti si
2: e kan nyinti
1: kuro enne na sin benen jasi en na long na ken song go aski abol den ga yeras ken aba nyinti si na sin benen egal kan gi jisi kurani na tin song go ay yerangin kurani an ji irigio waran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dim bara
2: ki kan da njuru le en karti ele duwa ba ere nyanga ba de suri ne ere jawti ne injuru le ne karti ba duwa ba ere nyanga yani den ere la ba tullele pago alan dan borusi ere ja nan nin dan orresi ere ja maran ki ben kam indu ko to in asay ayeke ere du tel ba den sursi ma ele ne ki ngaskar
1: du ya midin zin gere ato ajin ilon dimbara su kuro jan ne iri nyaan aris bulong songon bulong ne nyaangal dem bur dio kore nen gene ingwalan ona kila porren iuran kala singan si nang na zilanga nan nungamwa jike mu shar ga zaban walas bumba
2: kain si
1: amu jar yella ilolen
2: la nan ne orre dungoy nan orren kwasi jan iri jegi
1: kwasi ne iri jegi kiti ne iri jegi
2: kasi
1: kasi ne iri jegi ko kila haddi intile insikai ne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo ke rabo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
2: na ma ke
1: na ma yesi
2: tenga jani wanas dem mutabo man na ma jiru
1: do na ma jiru do jang fa in kaminga longa dingan al abon kaminga duo ren surzi ki bodie ni ne ma fini ne jebiti imbaye ne
2: zan na dan woren ko
1: sunwa ga nes ka alun dan woren le ke ne iri ke nge
2: mara nama suru
1: si endo dien gitin nama suru ngazi duo ker si en zenya jejo abana mufta el duo ker garib asi jejo anu bay sarbay si ngo kai salu aslan jiki jam
2: la la se zeni na en kama dinga bay daro am ni abay nino am daro ala ngay am ba na ze masalan yani el abonga boru en kami ngay yani amang ni ja na asa jurnyo albas jalon gas to alba si na mangal ilona asay bano jurnyo na diwi jato ambas kembarayam yani ji aba din diw diw inna ma ding ding oreng wala ding grip asa ye si julni anani luyi ne songa ge anana luyi al ko eli ngela ngami daga nyeta ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola ken kiwo aba en kwal bo ke aba isra ban di le zo aba ke aba isra
1: fa ki sensi bere wa bezilong asa songa kirsingo na ki utonga songa te gtingi al gidi en kirsingo fa intile madinin bara hadiya zira tinani idina yeso so nga medikna elaba na toal ela dok sunga ru sunga ka fa na walangi tinani na ding e nazara oreling na gijuela tanya zigitulanga kuru yani na sokote buganga ilonga lang aika hata kai mforenga atingelo ni gi udonga tulenga ka jil inel undul a tulelange woni gidiye ejabo
2: e lalak tarasi barabat asoyne tinin nanga maljani na kibore na bara fottai na worre kwa karo songa gidonga anni na kisense ku unga sengal ka waisam binga se wa ingis amin asallo to inkirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong a insika la waka ngamin yani otton sokki elen kirsingo anan duo jualan ereja kibara gara na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara si jumuna ere to lefi yidiye si ide kurwa jeba wala de andi tininga jundi baba jaluna e longa janyi kweel di ngartum ni ma ngirso neskin kala feret de kin kala fereta ja ya kin abay lono ronjap kya jiro di ngartum ni ma ngirso neskin kala ni ma ngirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele si emi la na bo korso nga gene kwa awne isbang na duoto irtingo la duoto bara 17 mataga arabab insi ka ngis emi di mbara si partel ala jundi ba ela dora.

0: ile no ulile na orundio kel jam king ise ona dinjuru deja aba dingo so ngare sin kwaso so ngajilel hi pogas kawa na doga kirsimba filenin ko kwaso so ngajilel ela zakai na ringi nan ko tiar sin kwaso malumata tulenga undul wa bardu mungkin na melagi ule so ngage sajanga ka ndolan sabayane ka aluno dogola suki kanas ullaka ki kanna kundi baran dola kunyungul elale songa ba le bana doga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itin dan orrele kal aluta chwish fi maran kwa ba le ka orta ba yani in le songa ba le ba kain doga le se ona itin fursa kanni ne yendo kersinga anan ji ngone kiun badil abaya bele i ngona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani na masun jwal o na lya abadeng injago na mai awi ya o na lya as alamba juro le sai mana o yin karo dile apa an mara uto ha kula salon mawuri naka insanin ko yan o una den arra aran na mai le awi ken tenga kingle kan do kola su songa gasren ko na wazitia ke gafale na isle dok kayan abonga ke kayan amonga aba duo ke na keden yan ko na tines kayin baran kien dien tong dio ba una kien korongas do ba witi inen dok ersingo gundina annan tinin den nosi yani teletin degi kelasi bon kidin amo kidin abo kien korondo bawi neskitu limbaola no source ahemba no unas gabala bayin kain amonga kanas bayimba kien kuonan ere abo koronja unas gafala jwa gafala si jile nga zemin ba jie sikeli jaw eren si jemi aljibba yese bagi jaw nang yese yani abo din iyan kwa ke gafala kwa yana lomba ay la ye jiskeli fi laala in sija ila allan ko jisele songa ko enes gafal ko na jiruk ammo abas din dun ki gafal ko ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en namangi anifi nes gavala belen ko to dengir bata santa won laala to njoy ngoro juro ila diele in sija lon okit albagina surrisin nan kilmanti ngina surrisin nan kin dolatu le burnyo kin namako un sen agena waisan ago wala kun wasi agena anni onu loto puttanin ko embirsin wona ouna yani daim ba mal kam alan ele asan ki amonga kilmangale arina kalikariya toga kawya kain eska insemi la anna na kikain amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wonga se ina jua sanunyani bantu ga jeren ak ane ay kaljen nun jabun ha kisen se le sikin kamingal bagi maranki amonga se na kelma kirsel na jato amolan jena jam horin tabun ker annan girai fi ana jama girai fi alan jena kerna belerisingo bakitin maran ha wilen kana min kain tongale kain dogola si sija adabi kani annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kalikaliya kilmas ke ba san den bele sa julubba indok na mata katin ya san ki orrendio kay na hawilen kana dai orresi ki kutumo na kayan amonga juringa nyi manga birso a kabinga si kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal ir kenga kemborungo su kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na daim bor kutumo asai ke borai na bara sedo se asami na tawas aldela otto tinya meling ini esan kuy sen ago wala esan kuy wesin undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kunyi gis baso karo deldim kyan karo se dire iwiti na biro su doile biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duwa bi duwa no koro den iyan teri duwa su nyi ba basu da iwi anu mun sur ki wi nas foga na roga fugo ka na ma dai mboru tumingi na tabun ye asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai a bara hadiya oto ne jago ini na donga gi kanni songa na mun kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi terri men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni songa a basilom belenga si asa hadiya ge kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titulele asai

0: tare do kinga ganga jam ko da barnamij gorendara le ine lama dan jiu ke na kerra kirel mending al embeleng in aldi lomping kages paliti
1: bara din jingo jam maili ya tulle ka wolang jiu ke ni jilel azan kalung ine lompile kages paliti
0: in aldi lomping kages paliti tulle
1: a ine azan kalung in aldi lomping kages paliti lomping tulim paliti den joyni ine al ko en kwal duel kise pia
0: e mending
1: lompi kwesi bazu abunde renya eh ngutulungi eh alang la kan tulanga kise pia tulanga ilo la zike bukatia ene lompi tulungi spaliti ne kenjerenga
0: ne kenjeren
1: eh ne kenjerenga
0: tulai
1: ne kenjirgo
0: aiwa na ilo le dok taman
1: eh no lompi tulim paliti
0: yani ine ine nwami al ko en kwal kwela lang
1: eh
0: ilo le dok doga siringe ba
1: eh nwami tukwa ala joba ere ala joba ere impal
0: aljo
1: en kwal joa kise pia Azuri mbo kwezi na kwen kwa lduwa rizi kwenye.
0: Eh, eh.
1: Jama kwenye. Azuri mba.
0: Nama kwen kwen sara suwa tulewe.
1: Kwen sara tulewe. Sa lo nchwen ten ten jari ngale.
0: Inja la lompi na zesi na gani bia.
1: Ege ne sa lompi le inkul.
0: Tulewe.
1: Inkul ki lompi ken jari ngale. Na kenjwe nga.
0: Na kenjwe nga.
1: Eh, na ba jiyo tulewe jang. Lompi kia wataras bani.
0: Ya iya wan tulewe jang ya bas tulewe le dwi.
1: Bas tulewe nga
0: pili. Awe jiti jalo jitale ye.
1: Bas jitale ye. Mbukul lompi yin tulewe le.
0: Na tulewe.
1: Eh.
0: Ah, na dok nama ine. Meron ba ziki ngorok. Nas dok ine ges pari lompi in aldi lomping kages paliti
2: ine lomping inges paliti al lomping jeringa tulenga ge na jeringa ka kiriage idin ne nyedisi yefi idin nasje longa in kwesi asan inelang rigo kiden mare alangi ela tang ne lompi kilmansi diolong asak ila rusi kikire mare ela ngain alang elna asa longal deng el kwen kilmatu le alam bakuro na je na kisepia en nama lompi njarange na nze dok mi jarange in kwen namas in nen jawla na kwela lande maresi in nen sane pia ne den sursi nga tioba ale soli nana nas jawla na nyangalan kwa mburuna soli na nyangalan kisepia ene ka asang araa nama ile releje al orne kwa ri nang ile duon deng de dembara ri aliye mingi la to di gwai ine lompi njarri nga gena so taras gena mas ile ri ile arapia al nomin duon deng ali namas ding arapia nangal duo ke kire nangal kuri nama ine lang inisi arapi lompi njar
0: na dok duo ri ai soa
2: na ri ai na lompi ile se arapi alang si kwe jano ke din kwa san jano ke kilal din ke indok alam bagi kal
0: na ye ye za de ya za ke min zaman yani dien kring kire lini je na ke wota nye silom ken ulo nga se ye pia
2: ke ye ke la mina kwe azo mama
0: la ke nye silom
2: e kwe azo ye no nye dilong
0: ya ine ye na ye ke luiting yani ya to isi leven ip
2: e le ya to isi idi medem barai al dem barai kiden ya to inderin ke nos udo ingi
0: ya alima lagin dem
2: barai do ko kire nyei innen nama ele ngungi nadlom pin nen arafia alang illa pa gwalang rekerla jeba alang irele je al diengi ne lia abakungu ne kingul asamba in al yei al kidu in barang alang ko kinye ne innen nama tarasi
0: aywa na ine lompi eda wan yei nas kut kutaskena ilole
2: kullom pin ken jarin age innen nas tarasi
0: ana in ya kwe na dog as yani wala ya to yas kwa riya lejo
2: yegen na do bele dogal ye kwe kwa in lompi na mas arapia alin kwalan king ala queen ala ge innen na ma jarring agenes in lompi jarring a jarring a rengi innen na ma kenga ala kenki na de lompi na den en na menes in lan fari
0: na do gilore kan ke jam kwa na tri karin na do dantam wen dak dikel kam ya na ma kal kinga dum le dan jiu ke

0: ado kiŋa ka ŋa jam kuwa daŋ bernaamij gurandara le illo le nama dok daŋ jiŋo kere kuwa ale kera aliŋ beleŋ in aldi duwoŋ kaagesi paaliti al duwo kaayi yani keŋ udoŋa ali ye fiya ine agesi paaliti ali ye kaayi
1: ye bara ine di jiŋo tullei a in ali duwo kaagesi paaliti ali ye kaayi ine duwo loŋo wulo gesi paaliti
0: loŋo wule
1: margesi paaliti duwo jirumo sa keba nagesi paaliti duwo ali girmo ke
0: in lole in lole
1: lole wore lole la jasa de le kirti okay duo lole en girmo ske ba lole en girmo ske ni yiti ati ale udan kullo bendo anke na lole mbe la paliti na gima kwa san kalo lole en duo kai ka lole en duo
0: duo en lole zada ya to na kan kere na basli
1: hem basim ko gura iwa
0: dem le diem borule borugerel kayi na maye na kera kuzina na maye el na diem borule kawul na yerusal ke kele na namam berengal duelen je na tarin afia na ine lama kwela lan kagili ya du ka in lore
1: e ine rus ina ko yan tarifia in principality al de marti koel tu principality ne tu principality e tu principality alang ya tarifa na am le de marti ya e di
0: kein dia ya de marto ya na ye lama kwela je na tarifia
1: tuli tu principality na asa yeba asa yeba de marti de ngi
0: asa yeba
1: asa yeba na min wari ko alang ndi be
0: ye lan ela de marti tarian bi
1: lo bi lo na kanal ke kia
0: Albay
1: wani ngi arako
0: lo albay wani ngi arako
1: e no tulin balde
0: tulin
1: kin jiro kul balon bele
0: e tulin balde se jeegis balde
1: na
0: se jeegis ke
1: e
0: tole
1: tulin balde
0: nama dok maram bayle ko yi na lo gis en gi wore gis tirini ya le duo kai in aldile
2: in aldile duo eritule in aldile duo bagi dungoy e in aldile duo joyinga nga dungoy
0: duo joyinga dungoy
2: in aldile duo barang jano dungoy
0: barang jano ntari dungoy
2: nan tari dungoy ngain idin nakwe inga kwa bana kwa ka won kwa mbaru sol ang alan on na ya to kuro al burun kwale ben kwala ya ka alan o na tari a masin ne midik el il do ko joyingi nanan kilman jiong na tulingi en namadigi ine al nyanga na fago na dok na dok ile reile pago kila koyana ila kwe alkin dok akureba basi ngange gella lan jilo kilo maraji kay burun ko lele jang ale nengan nama dok kundi en nama dok joyingi ile li mal do gal ela na bulo nas ingo se ngaye na ila kwe ila burun do lele na ela yena mas ile bele si dioke be el nas dok tulenga kwa asa tulenga kwa kwe doka jundi baba dok sala pia algones nes lompi osopia inema joyingi ngage nas undul aldul di dotule
0: ne duwo dok ina tin jula duwi
2: eh
0: duwo asa ota asa jula duule nas lo nan jalon duwi
2: eh nan jalon duwi ne julel
0: la la ina dual boss kriya
2: eh
0: ota nas jule ye
2: la
0: la ila gen kwa se ara lo en kainu ndi en ara kiya to en
2: eh lo ngasi marengas lo ngaba ye den si juru le kya marengas lo ngaba al ila kweni undil
0: ye
2: Hello. Maral el na min kinkimu na singangal mwabian kwe bas iwo inkwe al yei na ki anekele ki abofuya. Kwez bas inye lang iwo nama elba nyanga kwegal nama bagi na jwengi tule songa nama tibi ongo na ajegila ba pellet
0: nungi ajegila ba yale ni bagi dok bagi
2: ila kika isi nana dual bagi ke inkama
0: duo bagi ske ine
2: dini ya siri anga jow duo pasi iri ala nga jegil ba ye nama ina antebu tibi njebi
0: na duo nantari duongi
2: duo nantari duongi na duo kakirei
0: nana kwa chal kalu ilole kwa kultare kawe
2: na burun kwa kul bagi kawe yasi nama ye nasi kwa pellet duo la kebalan kura altari ja ine lang ina nama dok jwengi pali di na kilman
0: jwengi pali di
2: na suringe ze pali
0: to le dok ilore na dogina taras jawli na nama dogina itri karina dan tambulen da dikel kam nama gal kayinga na galdan jingo kerek

0: good fali wo gereng
1: wo ya
0: jija illa
1: eh
0: na isi jamu
1: abe kamu ya
0: auja
1: abas tir don jamu
0: domanga
1: ahana gelde ngai kamu yi
0: koi saga wo jas
1: kimba mun se kusya ba
0: eje yindeli
1: a ki longa le kendeli yin sawat
0: la le kirege
1: kai le na good kai ba
0: kai na gudin de ya kai biya zburin ai
1: a kira ka ba kan na kurmas lo kai kirdi bas na na mishiro kira ke ba
0: eh
1: eh ta munjeng
0: Kabeng wa to se denso ge.
1: I na yo to do la denso ge.
0: Again?
1: Yekin so ga.
0: Ye ge de yiti na.
1: Yiti ye ge sia.
0: Ay ya ge gina be la an telefone an ya na dilom bodi la re.
1: Kien de lobuna ki na na babba na bargiti bargiti ki ge sida dinga do ge surri ngas kalumba.
0: La dilom bodi an ya rimen jaw. Ala ez ye da na to bugan ngam ya la ba.
1: Kanye ke ngoto korola korola ke la den yo ke lo den aba LNS bargan yo ke riye.
0: Eh.
1: As kawul be ile el rimen kaza ta ba surri ngalo.
0: Eh la la ko sia ke ba
1: eh
0: padinga din sinin wase nga na zuwa
1: eh
0: arangi zigizi ani fi
1: la ko sia ke ba tabunje
0: ai na ma wala lan huwa da burgula ko lin indere
1: eh
0: na ko na skabir si ugwa na mahilla nin ton go huar ba binton
1: oi le ya min wul qarba binton ngani to
0: eh arangi la dai gudi la ga bongo enton
1: kalas tabungi corona kaljen na ko
0: eh
1: ah kalasi juro ma ko ma
0: eh
1: na gal burgule ka go
0: ai ko isi
1: eh jal na ko
0: iya ko
1: eh aji burgo
2: o ya
1: da ji aje dal nya kai
2: ay kai ay na ka kiram
1: ka kiram ya
2: ka kiram dawon
1: aba ka kiram dawon moye
2: ka kiram dawon ka ba gal
0: ya na soron mu ya
2: e kangal ba bogo re ngol ngi
1: hi
2: ko en ka ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingere
2: e gena maransa akinan enan kiri na ba silo ga ba undura na yense e ges gese
1: hi
2: na ma ngwa sanga
0: ki
2: asan ki nyarta de to mo inuma
1: la ki nyarta ka sa ay kira tinne ja che wene skiri jalan ke ne kawlu pete pete
2: e egel gal ing mo sanga wisdi wonde ma kan se ro ka gel ye
1: inga ra ki nyarta la ka sa jirgot
2: ki bat ke lia pe ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: la la ba do abe do tinne din pupu
1: na jan dina ay kira jaw
2: e
1: na ire bumbunjal de tindiyo
2: e lo ga den dola den o bana kan ne tin se pe ala kal de
1: egel la ki kan ke lie
2: e yago
1: na ma ko la la nga ko ye
2: e
1: ana gutin ko awoye
2: eh
1: oto kan dai so ge wuon to ginye
2: mhm
1: egal na ko la dan ko na a wuo ke ay kira le ka wuo dol fale ko ye
2: eh
1: egal na nasgal mosot ka gel na wuo mo ko egal le ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko inta ranga do se age man
1: eh
2: na dis dog age ba do bangu ni bat na mi wuon to ginjo man ke na bat kun sin dogon de kira bat na jas ke man eh to le ye wuo dol fa de gel warin ka ba do nas dog de le len ko ewi ye
1: eh
2: e to lang egal de ngar ngas ka
0: Aji bongo e. Bongo e.
3: E.
0: Jaila ji.
3: Jago.
0: Ai kan kikin kan na kela.
3: Na igwa ning balala.
0: Ai kunyirin temen ze kan jo to tusia ni yaba.
3: Ko ni na do so apai mang.
1: Egel jabi ze kringa de ki otu kwa kulgel.
3: Ayo te kel kringa lo.
0: Ai kingena to na ne na gut vale keren ken gut vale ya burgu ke gut vale dolva.
3: Eh.
0: Nan kan dog na kela ki an kwa kul.
3: Eiwa.
0: Dan so gila sa urgeni karanga ila.
3: Ala ta.
0: Ai na ai jandalin ji.
3: La ba kakiriang.
0: Ah.
3: Kakiriang ji.
0: Kakira jamba.
3: E na magal i trikagil.
1: Eh.
3: E na magal la eski la rong.
0: Ai na so le
1: domi ku sia ke ba.
0: Ai na masle long kwedika.
3: Eh.
0: Na kera ai na nika.
3: Okay.
1: Domi.
2: Urilola abibalum sa Yesu kari
4: Urilola abibalum sa Yesu kari
2: Urilola abibalum sa Yesu

0: Baruna simengel ki bar kay bara fatta
1: Baruna simengel ki bar kay bara fatta
0: Paiwe paina simengel ki bar kay bara fatta
1: Paiwe paina simengel ki bar kay bara fatta
0: Asoi ki borai ma
2: Asoi ki leilei bar kay tarazi
3: Dom si sadi swa
0: Ki kay nas kawi E na wu galal duwa ja ko liye kher
3: la Ki bat kay bara fatta
2: Ai ni galo lo ngala
0: Egel
2: na lo na gul yom balong ndi
0: Ai la kera toy ba
2: ai
3: de suang era te
2: ai era gal keri
0: ali yesu keri ai li era de
2: ema yesu keri de lo na ma khalas
3: de buri bo pot tan longo
0: buri bo pot tan longo
3: de bel di kul de gila
2: asoi ah tonde nyomile na do kwela lon ko domborke ine na yohanna alawul keranes domo so jamari mempia na imbelen lombingwe yal erai
3: na made ni le kanni
2: Namadeng digle na den diohila na maden sangal
3: sangal dille na den ay os
2: sangal dille na den ay osle
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: ki her rhetoric basin sikel ni e namamang na namabati na unse na pagwal dombre na bat
2: e ina era galingal era keri
3: era keri
2: inga na ma era ele ali ali inga me is among when den era
3: yegen
0: yegen
3: Ki borai?
2: Ine nama ato dogi simberengi. Indigi aliye alki kagila. Ki kainkui. Nansi kelkami.
3: Yete yei yang ilang elgis juana na ardenka. Ini duin domboren sadi soa terem teremina apa yalang kagila. Alherai lompi alherai. In aliye alki kelkami nang kagila aisan kwa dengi. In lompi aliyei na herrei na ingalomba alodiko belet. Os na digle na mkwa. Aba imkwa. Asa kikie njirgo kain. Alba tarasi na aba imkwa asa kikie njirgo kain ba. Alba pie na kau na se ala kwa. Se ala kwa. In namaz deli nila mkwa. Aba imkwa. Asa kikie njirgo jirgo kay na kawla si ne ki diko ngere kiyo
2: alba pie na kaw
3: ki yen asa kiri mo na siala yo
4: ya kay domoro bele ka kire
3: bele
4: yan asa ki yen kirgin ne ilona kawla na diko ngere kaw ngi man ba ki ba pie na kaw ki yen askirgin ba
3: e bad ba
4: aba ki yo na ko senga ka ki ki yen askirgin ba pie kwa ka ngelo
3: ba pie kwa
2: na ine
4: yire jingo poko
2: do galin berenye al indigal al kagilaye al kelga mi dembere na al kagilagi kan gu na al kwerangi sin kwaye inna adengin inna ye ki ngasila nas berenga san kwa kerenga si kwa wala kwa kerenga gena kwere sin ki ngati angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa kerenga si kwa
4: ki al kelga mi
3: al kelga mi
2: Nankagila.
3: Ken to ling al den sur le pia.
4: Yeah.
3: Nankagila ken beleng al domboren dio
4: rimming.
2: Yana duo kera vezin jizigo.
3: No, look, kika nos kwasi kami.
2: Kina nama sain in angal kandunamu kandas wore kwasi kami.
3: In nangalang in kerkame. Asang inkal na
4: lo deng ratu lejara.
2: In nabaye den belen
3: sa. Ba
4: deng ratu lejara.
2: Asang inkal min. Zene jina kano kiko gula in a ganagirting. Mazukia domo waka.
3: Bad ba.
4: Egel?
2: Yang ina ken domo agwa kala tori ngin kila ye ilo.
3: Wena
2: augila.
4: Ken majira gila.
2: Majira augila wena augila.
3: Kido nama ina kang. Asa kiwi. Aliye herrai.
2: Nangal kirai.
3: Nang kelkami nang kegila. Asan kain orre kwa si kwa.
4: Al orre kwa al kwa ria kina kelakami ba.
3: Alan kelkami.
4: Wala akakili ba.
2: Idi na ye ina herrai.
4: Den jegili lalo ngalang kikel na domburu si kawli. Na ken uwe si tulen kegil.
3: Bad ba. Idi ne den bele
4: na ardenga
3: ene den bele ne duone
4: maramba ne mo
3: kwade akain dombore se do ka gile ba ailong
2: maramba ire
4: na ke ngu ro gai ba
3: na ege no nunjumi na sa jolba den du kai
2: na na ba enja ma sa joli ba
3: sa joli ba al dio ki pisi na do ba ina sa asa asa do gan den nyoke
2: za maram dio ye
4: ine do ba so si moy ine ru ma
2: ye la duri wo ye si
3: duri wo ina
2: na jera na ko el ba en beren induo si kala yani jalu sai
3: pirjei
2: mugi na ning na ning wodi ke ki gavale ya diembogi na wodi ke namazel lagi dengan yang lain tinggu zeki. Dengan yang nungil kiro zelit ki den doga nyoke. Nama yang gua lala kasa ki dengan yang rasa tol korkian. Den nungja awel balang am ki den zeliting. Orang dua sah uli tiba.
3: Ina matarre.
2: Ina ye zat enang. Alas aki gana dengir semua.
4: Ya di kasih wes ilonji. Tol lebih alilong dah kiri sama ina bor. Marang kasih wes ilong in asan samandu le soa simoy ndoko nyoke le soa simoy kika
2: ah ndoko nyoke ka umitili
4: ak in e kaka nzeral mitili neskaldi
3: na sole soa lugay
4: le maranye argi long imbrel jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga morong otto dosi al jayin kanya ore kwa na makareli
3: na maden taray kan iding na erbedesi juru jurus urus kilo uri na junde pellet alang ndombore si peli nagal si longal lompin dombori na jawre la nden dio jegil na njam mingal le jitti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jitti
3: na ila nemay nema kwambele nga kel am
2: na dio re dombe lo na ji burgoza bele kino kel am ko ale bele na basi lo anzon
4: a wunye na wu mo ngwe do si bele ke
0: no burgoza yo ye do ke ma maranyal do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro kele na musika ye alang pa kamel ele duo ide kara la sokwa se imbeleng impanga se asa boli bae induo siji ka duo jese le la lole duo yela sefi wala ye duo kwela san kwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin polines am
3: ele duo se imbeleng asa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela san yedit na mesin jajon bo densimi asa ki pelle densi mo jalomba no mesin kwasa joli ba ndu tun lia sa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la no mesin besa ele digi si joli
3: eh la si joli
2: si
4: sa joli ba
2: ka nya nya na di sama
4: si
2: ki du ger lu dun eh sama si ki banya lu dun
0: eh
2: no mesin kwasa ba ele banya si jama sa sa si mo
0: eh
2: mara in sama si abazami abazauli
4: alamba diye mo
2: ibe alamba is mushkila ba sa jouli bani haya
0: nakabat ka sela ngi yela
2: bele si ye ya kangi singwa sa jouli ba
4: eh ma jouli ba
2: ye kana jaba jouli ko ban jumana jamal na ma ngwa ina hawa ngi ina hawa ngi la zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la nga jura bol den ki la la jil bombara ngal ba nuyi ja na jigi la ko zamale nga
0: ne impanga gi ka sal na mi ngi la pay ela ye
4: ay ka dubo zlo wo mo ngwe do si beleke
3: eh
4: lore
3: ji ma jaram bay nama ko en kam ma alompi herraygal he ay longal herray
5: ya lompi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliti marang ide nama marang juminzi abas jeudi mana juang
4: alang
5: jam aywa alas ide gi asin jeudi beresi
0: dua kesiren
5: ya aywa alas jeudi nama ilah ilas ya ilas ibam nama ilah ini naya ya kuasi as aku elba asam kuah
4: ilah sekal sama musical
5: aywa kali nengi
4: asoi asoi
0: nak kira balik aduh kiri kering kaya dok baik kiri kering
4: kaya kalau luar ike ini yes asal batol lah leh nak kuah wala majalah main dolphin nak kuah al engkau abah ilong aja kiki yang kiring dihile nak kiki kanila lo dikole kani kiki alba piu kuah kan
3: padba
4: inyela yi al auto kika nakaw
3: songai
4: niki ngame ngasa ki lomfi kirgi na kanina kay ngota dilia kaw na lodi anga lomfi ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele dake kello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kela nyame wala tiki skairo azalumba na nyame lalala ele ritule ala ba aljiti ngaida
3: jika
0: na jijegile la
3: jika ngai lomba jarambe
4: ajila
3: firje dai ngorele iding na ila dombori di ngila dogal ines bawna sila kari idi ne lompin kuro songa ge ken ke kire nga zidwa na eto fiasa nge ngoto eng ye nga zedo si ye la duo la pie nga pina anguna sin deren wedi hilla dok lompin ko ezina mas engwa al hirangan hirrei dinele na manjado akin
4: manjado
3: hilla dok den dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko ya lai
2: nagal kan dikke jijen sa ku fali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basi mberanga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: ta dombore toy kwale bo
2: ko dombore kwale bo ne toy kwando ne dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egel dega
2: egel
4: na kiwe dogel kan kwela le kingol
2: la good valley udon senga ayi mberanga dombore kwale bo na udon senga
3: inike
4: kiwe egel sangi galonye alle duol dombore denke na igis imbereng abo borazan udon senga banu al dombore kwale bo ye ay si long al dombore kerke na man si kwasi dele gimel
2: ma indigine ine na bele na al duo bi duo den suri si ingo elole
3: ye kan dogine bele nke
4: mara tu rigos kwasi tani ni kwa kerengan si rigo
3: orre kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel idi ne gijang
4: Dintas kedeng,
3: dintas kedeng ki duong ay ba. Asak insi kalnga, digle abas di yengin kalnga, yengal insi kalnga. Al dombore nga ong alge na lumpinge, hay. Nana dombore nga kunyet do lumpinge. Jisi kay na is irel keng ongal sinyet alang jawli na jagil ay kungo na dendu simoy. Kay sa is irel.
0: Asoy.
3: Naga lumpinge gan jawre.
0: E
3: nama den jiti.
2: Egan na gusvale kaba nera lasa kamingi.
3: Iye.
2: Yani yel onzi al ong alge.
3: Iye.
2: Marangan duwe na jisi katija.
0: Ki wong ne gi jawngite na ndonde mbere se kel jamna killa dombare la jeriti ba kay ine karal
4: kase do basi loñi kase do basi loñi il lole al yeng kwa onre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masar nay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gamang e dombore ba togi na mara nyen ke alangis ki ngasi uto nga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi di woke wala nama de jasi di won jasi to indio kele na dawuti dem den dombore si kaba na toka kae nama kindinga singal musangi na dawuti si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kele na injil si garul kino ta de kele na skani kage
3: toge
4: toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama ke na smarting se ke na skanya ne skong al kawe ine nema ilong dok al piene skinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba kawu sense le ne gila do mbere beto gi
3: ye ye ade dogi ne lang longe aba ilon nak ngi do mo akwa ge
4: e
3: do mo akwa isi lam bele sey wala do mo do togi
4: kangal ji majaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila
3: hi
4: kin do mo kwa sa soage do mo kwa na kania na
3: lolo do mborenga ki do mborenga min
4: ali do mborenga
3: al kile
4: ki do mborenga
3: adi do mborenga is kile laye
4: na do mborenga is kingal kul sur sur tok leke
3: e al do mborenga is kile laye
4: e
3: is la bele so sei al kilo mbimbereng wala togin
0: na isin bere en so sei ye
4: na
3: is kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de ki kin kwang ki nga yola
3: na ila dentar ray
4: na se eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba is wala ognal man sai togin bele se se ala ke ni ba ina tigi ganna deldinga ke ni ngaw kina wuon ken dombora kina ele ki basan kay na toxic sekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola di karala yo
2: anka dimbel kelam
4: jayla
3: ka
4: na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola si
3: wa tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marrang abaki herale kirni enali herray asaba jirgingo kaindain tasle na ken kewa don pin ken kewa missing yosu ali yengene nkiyo ngasi teye piana isinkan ku senga jinyan
4: asoi
2: asoi
4: asoi
2: mbele sunwa jamari
3: aba herale kain bakilon pin
4: baskin kirgi
2: mbele aljijwa yani sunwa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitin aba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole yawe ma du ba yenjana warin ngilale ngwal alal tirwo jile yawe tirwo jile bi juma du ba haddi
3: domi
2: ne ina ma zinjigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun ngiren kwaila osle awlu azakin ba
3: ine tabun juwanen kwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwong
3: ne kidain tasleza kidat
4: jirgingo skai
3: nan sile kiwong jirgingo kai
2: nene ngwa ki
3: ki
2: aldele kan
3: nan sin jirgingo kan ki
2: min ne didele gela ma di jigala ziani kergel
4: ngal
3: ba kergel jenga zam in nema dem perjay a na inela nya san kuldi an karga marra wela langi ingo
2: ko isnyedi setting o zandil lengela den kari gola zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan dikole kan alpie
2: aha
4: alkikien kan eskien kirgin na kawu de na rubanga ko kipie ko kan kisen sen
2: elspie else
4: maran embele bele pui
3: apoi inama ges ai validi
4: bele pui
3: a karaba au kayin del dindio ora na elereal kaduru kareal ko khinzir kareal kaduru si aba gel na kisabun te yendi jalo aba jundi ba dalun dio foidi na orazi aba gel na kisuru juro bokoro foidi na li
4: na peta peta via
0: na peta peta yinya oredi
3: den surginya na teng ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru an njalo
2: ba fingi
3: dina uring
4: ila nama yene mel pie kwa kan
3: ila no pie doy en nama den taray nama ingo ke ala ingo bas
4: yela el kilori kan kel na sok pa go na maki kay njuringa kingina kay njalla bata tayaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le nama kawli na tani kawngi
3: na
4: jitinga bo na tindilele kawngi
3: e kan en nama pie
4: na nyarta njamin kawngi tani
3: e bi ma jaram bayna ke ingo gi
4: e
3: imbeleng lom pia le ray al herre imbele ke kirei lom pien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al herra ke na adila dulensi na dual si na wona
4: pia
3: ye nes er innaki albuka inna saraka imbay
4: ila iraje beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
4: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia ye na dulengi ki dual fiya
3: domi
4: ila errana ma dengi
3: domi ina na ma san orre ko taras kiwe a azaye ndombore sike ngana ko liye bana kidiye mbagin si amin ndombore si albouli ne bagil ay la kidiya ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
4: di na madain kilman kayin kilmanage na dien joyngi dain sabangere
3: bat bana ko el balen
4: na dain tala al kayin barangage ko amasuli keriya dain sabba oren sabba
3: del style
4: eh
3: na dok ini asan ored wo sin joa kayin ene kam malon pi herray baru dai le la al kurunga kay na nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayal la te yendi jilon lo kayla yeilombe
0: dat na tera er
3: yeiler kanga joto mballo jigil jelu na herake bagel king erela le lomping erai ne lo di kole herringe na jilon na doranto ga janne ba
4: asoy
3: inelangi so ngatu lei marra ine a kusenga nama songage dang erengis belen sekila kayngis belen dang erenomis belen abaji indorale jain
4: lo dikole la jo
3: asoy pellet dikole la jo
4: asoy
3: dang dikoy ngalo ba
2: good valley ga werangizwa in wasia pa ina wuki ngazini
4: diroy
2: nang diroy dok fi nafsi logi zeni na lut fale kwa marang kwa ga in hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba zia ben belala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al wuge ye tarang ye ngwa ye al ke jiden to bun
4: jiden
2: to bun ben jalne na gola sagari
3: baba
2: nama anzing indomo ngago hatta di du lo te yele je nama ngwal ele duon jansu ngatarra izatu ayete yele la
3: atele
2: ele duon jansu ngatarra ele duori yala ele bana talomba kan jalomba ni dio kage izatu
0: na ali herang herra ya sangi gerom ki sense aba in era te denga de kaba ni dio in era endrem soring era wala denga mara nombi inas kebal erdi kenas gete
3: inas kebal eske be
2: eske nama ela ungi in jay aldi ngwal jay lejela ina jwabal haddu kalas idi ne wodo ngwal kwa sunwa gane duile kere lakin maran duile ala kogul
3: be lialam bo ru kallo na kala wasa alumba
2: ala kogul be gen
0: na kala kwa pie kwa yenge
3: inzi belanga sa alumba
2: egel nene jide lejel
3: mi
2: I'm going to go to the house. Na erdi kene juni ne gikuonjeli.
3: Ki borai.
2: Yal gikuonjeli wona maye ne jundi ne jigi dora insenjani.
3: Ki borai. Leila la tola ne njwa. Leila la kawala skumel bawla.
2: Leila. Na la kumzing idina leila si kawari la debu.
3: E jum ge zato.
2: Tolle. Kuriba jawil. Sog is coming. Na borava tag is coming. Di jangwo ken domo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsing. Ina hasel e kirsingo e resala di hanale. Wo enal gijwa kingdom ngale gel erayang wo junde ke sat ding erale na yin ko ni na liye domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme awnaki indora kawliyal al domboren dioke ne inay bal ki kirsimo ini dio idine dingini ne sunwa se al domboren dioke king kote yang jofo wo dain borun dio nyetini gwen o khasatan dain wore kwalin A sog is coming, the kiborag is coming. I didn't need you dying one day for your room. Woki quell and dying Borunquasi in a dying warren was tayen in quenjin yet yellow. Alan Jato, Kimolukutelekinkul. I kinkona and a dinkuenkona as a jagging akeva is among a.

adile fago ine na madogo la langi singwa ton so gin siro wata ki barka ga men lon fisi ne kai ngana skaiti ine ki bingan na madogo la lan kai nga na ka gil e ati duo ken dogo la si jurnyo to leru nyo a ken siminga wala gal ken tulinga al diele fingitia kwa kul ben na skering na ben na e rimengis ba na ferraba so wata gatini na do bel na bago e na gis bo akilal kin juru wala kai a ni na sa kai ne sa ko ngam na dan sa wakal kam na mukai nga na zdaim bira ta bungo so ina ki borai na bara fatai.

dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons gengis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga japon walgal tesiya kaangu elawun alle na joengi ke alandin kel mapis en na kaangu elawun alle joengin dorai nang yei na rumingin dorai

Aso gis aming na barafata gis aming kisi alsi dogdaing sa wakil kami kisi ensi kinmagi sunga simoge na madogi nagis tarasi ni kweri singo kilmagi simoi kwa kital kele na kwa gulu nagisirim menkawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis aming albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kilang kirsingo jurnyungo tuleng ken siminga na ken utonga alieniski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwela lang sunga kirsingo na kumong asangkalung jurnyungo tuleng ken ken kangin kwa walagal den samar alsa sunga tule ilole na madokdonga ani sunga na wel alang gisingwa alang duindonga diele fago nadok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimemba nagis buwa ina madok sunga tegatini binaki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni asogis aming iloleng na madok wel alang si kung na nadok si daimbera tabungkago alan si kumong kay gutong age at sunga tekatini na al si ayin nasa unga ba na masdog dain solisi kitire na dokagil ayye ay belang.

kangi idinna oto ndenyo ne bindingo yaji ti jawli ti ko kuji banden to bu walgal den juro go folo ni na adde do gaske illolen ine na mudo golalen gisiwa ilal den juro folo ni na mako lalen untu tulle na fiskawa ile juro len

0: ke bara gis amin warre ko a na bara fatay na kisense do ko lalang e ka gona dan sol si don kani a idin na yesi e mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jago na din warre ko don jani na mus do ko a na dan aldi lako
1: e ke boray na bara fatay e da tolla e marraba bari may karin yere na sin wal ki gafalay e idin na tin gi e jala a maradok enna ago na mai se kwa kul gis kamu ami a rens kan ran kul taras ban e ku sia ke ba ba so gis ila in sabba al gitin ba wa marra ago ina ko rok nakagil to kayal de inkirsing na ki en kilo sikaba na maskel bam aso ina ki boray
0: e asoy a majiram bay musa na jenna jago ku sia ke ba e werre kwa kitirinti agi si ne kilo gis kitirinti a jenna jago jago na janga ba e daradini oto na mudo ko lalan uto ke lan kirsingo e ati ilong nesgi dogola janga na ki doratu le jirnyo a sare dien tullin aldi jelun e ki ay dora jelun wala gal e duo alan si dogola si e lotu lele fa wono ki jirnyo otu le runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: e ki boray a datolla dinji o in sa so matarasi marra ingis long kwa al kaynes kel kame asa dogola kayni na dokit asa dogola kayn bana do kwela lang lot le kawula lan tori dik si dogola kayni ingis long dogola king sereta dakikea na dok si kel kama kitna kayna jingo ngi alangi kingo leale idi na jingo in sa so madomi ati elonas duo dogola jang wala nas janga warga na joela san jayin e dien jurnyo taralay wala taraiba na ailong alang dogola si ay jurnyo e sagota bukwale angis kakawa embele na mazilonga sa songa tarasi idi nakida injain kul alkaing daldile dobi dual ke ba lot le fegel alang si tonga tonga mpia nasang lompi dok dogola ini na dok daldisi songa pia wala lang kirina daldin dio songa king nama ine ki jurnyong ina kirsing nama silong ki sense dogola jurnyo sa ilaiba sa songa tarai kangu ina kain nga ming kilo kwa kit kan nay kurnyol na dok sikalong kain iyang na kain abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali na kago kwa dinga ro wasa dogala kang kisense kaymasi al jurnyo taray mar dogala si abaki dora turre tulle jurnyo na yensi jurnyo ile kiwe alangi jisi bagi kawe na alang dok din toyen kwa si bagi kawe na mutamasi na dok dora ila lompi kwel alang dok ki kurnyol sogote bukwale matigisin za tule eng na do kwa kuzisin za tule kinyi daldin di alkinyi ila ngungi na abajegila borunwa kin alkinyi borunwa dinya kien borunwa le nengja mail tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sali idi ngina yen kien dokola si tule kurnye na do wasi tule kanya ati kinyi di enja ele ay sinkargiti ya daldisi na do ayinin kutumoran tabunkia ila insaba injin wo sasuma tarasi marajat ko kwet sunga idi na dogala jurnyo taray marabatu le jurnyo basin sogote bukale zat kinyi na kwa kulsiro daldin di alkin basin zat kinyi na kwa lia bayin dok gisin tawakal di anang gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense puto yara na kin dogala si i jurnyo na yena lia daldin di kwa kulsi di engri kasben kindelinga na jidok sin kasbenje
0: asoy majiram bay musa kise na dokinan to lejir singo ilolen kise sunwata gatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalon maran ina din ko jurnyo to le zainina saka warin je janga banas mitilal dona in wa awa jola san in jalun ila kuruj to le le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin gimel ya ila kuru si basin kulu sok biso in jamin hilla kuru wala gal hilla to asas san likai dinis ka den ko awe
1: se
0: ilolen altigi dola jang na to le jurnyo sare dien tulin ila dilela kirel dalinin ko wala ko sunwale kirel na dok atin ilon na ko sunwale kirel ailon alang ki ay doray ila tulin lonfin sa sabaje melo din si sabaje la jisi kel masu mo ni jikwe to le jurnyo wala injalun ki sense idin na ilon vinden forene ye ini alka ki tulin lu ne otos kin tulin asilon manatu in tulin alon vile vingiti
1: ki boray tane lok ki sense ingis long dogola se abat to le jurnyo ye tulin lompile undul kangu ngina lompile undul idina lompile tulay atenen tolle akian aba e del disike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye ne dokin asitewa al dok e insana kan na yena den si baletewa wala den jaile alkain nama dogolan jurnyo alan dogola si tolle jurnyo e ingiz long gial de bajan wala iya aba ilong na jiki sense dok tolle jurnyo dogola kinsi ban tolle jurnyo e na bro abas lompin dora si kisi tolle jano idin na e domboren adingale e lompin den belele kang gis inkwa alka an kuru tulle na ine dokal doing abba kuru ile al kuru siye anefi na marabi alke emperen abang ina aljijwa kuru aba jurgona ke enkwa simo aja wala kuru aba jumona ke enkwa simo gena story dig jawya na simo gisi sare banjawi ile loring wala ile kuru le dokna ke enkwa jundu wasan jam na dokwa sero basin jwa alke yikimbar ngasi al kuru ke nas ke enkwa sa simo ge al benna ko kwa kul inamas in min giatte abajen nakin dogola si tulle jurnyo ina lomba al delling jijang nas din simmingalo kwa kul alkayi ati mutamale al jiki hambang nan si den simmingalonga na dok jile rayay ati ilonguna dok borunwale nyet alkayi nan dok raya indeling ati lompile lompinong dok yena squa na dok giwo si inina singwa dogola si alle dorait le burnyo tulling ilale alkawel na alange ka kelikawe na dok alang kwang utongasi akebe banaki enkawe wargaralang kwang shunale akritiya ba alang dok kilage al biboyran tulege na alkawelan tulege ine na makisense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa kisense kuru abaske kwasi moge dobi do kwela sanga ina mas long kisense al ilay do abaji kwesi tulle jurnyo wala dokora si tulle jurnyo kisense bas kwa kul kasben kindela diele ina lombal ba delle ngial bajan wala ya wala al toyen kwa ban al delle mbiba nas kasben mindere inama abajigila ina dai mujtamale ilong kilo kinsi asan kalon kisense na long dogal kanyi dai mujtamale abajigila borual kan kwa dinga kien dokora si al iting dinadinga le kitulling kurnye kisense elle kwa baki mere bayin kama piran ken dogola si piran dogola al sasuma muaddabage wala asabagi ken sasuma na mara piran dogola wato le kun yoro bayin kama piran ken dogola al baskerep ki bargan kor kindelinga dogola si tulle ala runba inamas in min al infinity duo ilal ken dogola si tulle runyo al iting lompin dakika na lompin ken utonga de silonga ine mara dok na makwela san dokkanu jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik show yake da ina dok asan katko asan kanu
0: na ina gal kan in berenye kin urtu don in an jurnyu to le al kakirini wala gal al jirgi way aran tas ki dogolan bay lon ji ki kin dogolan wala gal osura al yene ton in kwa bang na dien jirgi to le manatu ya kwesi al dundi ne ka kirendel
1: awle
0: nangalim beren durnyoto le al sido ka faliti ase duosi in faliti wala ase ele duosi in min alim beren yes din sur le sejeja
1: badba
0: ele sejeyi al siye intimele seji jira jannas jawliti al apujang asanye den surisi in ukase sejeyi andoy sur le wala yenes iwiti min kilo udon wala si jiyam
1: kiboray
0: yani aba kwe enezi masal na jurnyo asanye intim ka asa kikuin alan jirjimo an wa nadok asa asan seje yandoy surle idi lalo asa ji uton kila jawza seje jang na uton to lenga jaw wala ye idi si undul al si jiye si tole jirge
1: kiboray ine dinji ngoso matarasi marajat ko kwel idi na uton adi kenyi na kweti kwela san jawli ji alba wala iyajan na di kanyi na ye automatic lew kilal bibaw na de njuru le kritia ine lompi doxifality di nas iwiti ka ngungi na utonga di kanyi na ki minna kerinyi ilong na lompi na ini kila na jawli akwela ba ji minna jelu di ndiyo ba kanyi na tabi yende na di nja ile al kanyi na di kanyi na kwele alangis kawlea ine kal abang wala al iya angtong abaka tulle anni na kuin dogala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababio ki kwan dogolan ati oroban ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alan kin dogala sis bagibo ki han peket korle ala bo wala wujiti dien un wala kien kalentale abaramba rina ke albaski taras testesba na dok abas jang na dimbara askeba aljani in namas ilong kwe abalo na bial apanga bang tong na kinsi baw na yesis bamin kisi enze yero bay ilasi kerilu na makila dora duiti na di dok balo ababiki lole bio ati iya ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala zeara bio na lewji utonga kila wala tarina kila jikila kwandio yao ati lo na zei subuke na subu lo jiyo na jika adama tale taras saasuma puto jerel ati wajangi ati lo na duosi zei wajatio na zei mustashi bakare wala lodigle wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na jiyo na jani wargal na dok belenga kila sigia me alangi lompi afe ini na iske ngala jemba utonga kinal inenge na jinkwe la jinkili kena kila silu ye ide bas bau bayan belen duinga bola duingia asa sama tule karo gaba apenga anamba kini ni anamba inenga inali yengawe
0: zezi inal kanga bongo dogi nang kuming inal kuming al al kwe wala gal yani real baki engko la kire
1: se ei wa real baki engko la kire ile bele se
0: ina si jam nga ba jilla no uto to lenga jaw idi ne kuli yom ke bang
1: se
0: kire to lenga se ji jaw yo ba low na mo fiti ne ro fi wala
1: se bad ba bad ba se en nama abalo jegela di alze ikaba ang tong na sijara abu na ekwe des ang tong wala dogala kia na duin jien tebu sijara abu utong jitangal ki wargalal ka koro am wala koro abu aliena ki kira kame yel ko luena ka kinseau yel do ba ngame aba apake ang kilo utina show ya neka alamba dok inenka
0: apai ba
1: ne na imin dokke ang kawe di
0: dokke ang ga ta mungkin enye jisilo ji ka jau
1: egal
0: na ma yon ko ayero alampia
1: alampia na ki sense ken ba yenga na kawe na ida nan ginjo asan jawri ban kam ngana jika anjo abalo na
0: jiti ya idin na yal iti aslomba
1: badba.